0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E momo lava nfa fele ya tu ya sa momo na uta po ingal ne ya so talo falava ma loli sa ifu mruia. Usi mairon fa afonga I telefoni o le astofi so lua yulai lua felu isfulono ale lima tolitasi PI PMN ya Aotearoa. O se tala fie fie tele mo Samoa malana anganuu na faalia leli ikuka la wiloa o Samoa ya Henry Onesemo le mawaino alfa ilonga o le Michelin star se fa mauninga leo lo ntali tolunga yele tulanga mawalunga nga se senga fa Samoa itutonu o lalangi. O ia o le pule o le fale ainga taunguta o le tala ipaneao na aukilani na ye mawaina leo lua ifa ilonga o le Michelin star ni usila ili pole ya sangofua. Sa o tia le loto Henry Onesemo au sabaliatu itali sepaya le na failonga a umiaina ma le mita mita le fua po le tanga vaya Samoa. Onesemo foi le tasi o li ikuka isful faa ini usila na faamaluyaina le failonga taua ili po le asunga fua. Na vi ia le vaenga o faamisino le tomai Onesemo ili faaliliwina ma le faongaina o kuka matau mafa masani ya Samoa. Wa pauli tau le penisini ma le diesel, wa failua mai le komisi wa faata wa inga matakante faata wa ifiti, le faaititi o le tau le sua au, ma le kesi o le LPG, mo le masino yu lai. O le diesel na pauli le vaa o le tala sfulu iba sene, ma le tala lu sfulu ima sene ya fiti ya toa. Mo le penisini o le faaititi o le faa sfulu iba lima sfulu sene le lita, a o le kalasini o le pauli le faa sfulu lua sene ili telo vaenga le tunuu. O le afa ITT a fo'o le tau o le kesi. Na fa'a inoa le komisi, o le nei fa'a ITT nga, o lo atangia mai e le fa'a le leia o tūlanga tau fi fa'a tawa inga ili laulangi, ina uanga inga I luma tala nuanga musimalienga I tau fi e le tau e sisa e tūtutonu. Pei tae o lapta I epe le komisi, e mafailama o na afia le tau o le sua au o na ofite na inga fa'a upafaya maa loo, ma e ono fisu ya I le tau. Pe ata otonga fi maria le maketi o le malusi anga po le global energy market, ile la lolani. Na faali isu isu anga faule tusa male afo pisi nisi saa mua wole mautonu, ono ole faa ititio takantifai ngalue ngai polkalambio ngalue ngai fafo. Na faali ole komisi faata wa inga maala manuia saa mua, fai mai o fale oloa fale ainga matifali tali maaloa o faa pia pisi nisi ngosi oloa, olo osilio na afia talwai, ema na omia tomai faa pitoa ma tomai tau a mata. Le masino February na tu ina tue Samoa si tapulaa ili fwa inu mero tangata Samoa mafayo na awai polo kalambio nga aluenga fa vai taimi. Tolu wafe mo New Zealand, tolu wafe mo Australia, maritasi le hafe mo America Samoa. Pelitai o tangata fai nga aluenga tue fo yatu, otomai na mawa maifafo, tupelafo maifafo, fa apia tupetewo tangata fai nga aluenga. E mafayo na fiso osani ili tumao aingo le tunuu, pe afai ai fa amao popolo lei polo kalambio mori tue fa o nga aina o latu tumai. Wa onga mo le faso so ino tupe, o fautuanga mo pisi nisi, ma le saa ilia wa wanoa fai nga aduenga talo fea ngai. O lo o fai isu isu e nga le te fatu wora ili malio si tamadoe li fale mai Waikato, saa faatali mo le iwa itu la eva ai ai e si fo mai. Na taunu ili tamadoe li vasenga o faa lewe labi faa fua sea I pole emergency department ili pole sengfua, ma na maua mulmuliane wale ilo se mea I tutonu o se fale le taua o le fale mai. Na le mafaya tau si mai ntue faa fo ilo na ola, na faa alia le faa tonu silo le tifatu Maori ya Cass Cronin, wa faa moe moe le amae ala su enga faa fo mai au le I uma le vaa yaso. Wafsili ngie su etu sisili po auditor general pe ofse osani moni po le kalame le malo mo mea ai po lanche se tamaiti ha onga faa tino aya na sini au tuu. Ile kolisi o Paul Rua lo latu saunia mea ai lalo li tau sao na imafai ona ausia latu lava tapula atahua. Na fai loa li pulea onga ya Rainy Maxwell, o na imea aina fuafufa apitoe so saunia ifana o lo afia a inga le mativa. Le ngata ilia alfa ititio si eleni mol nei pol kalame, o matua afia ili sini au tu o li saunia o mea ai bevela, ma maa lo loina mo fana o lo matua mana umia. Wale tala fai u? Olo fia ngani fa la ptonga ale victim support mani fai ti onga fo I winga fa sa wa lo afia I soli tu la fonu mfa la vele fa fo sei olo su su e na ai ni winga fa sa wa male tau fa afefe ino fanga fai ngā ruenga ina ua uma le fata usanga ona fai su su e ngai tu wa inga to ngā te whai ngā ruanga terminei whaapea I lātou ngā rurue mua mua wa whai loa lātou pōlenga o vinga risi o si o manga o lo ielu whaalabtonga na whaamitale se tasi o te ngā te whai ngā ruanga e le o saonga le mūle no whuanga risi o si o manga pei tae na tali atu le pulo le victim support ya James McCulloch e le tali e whaalabtonga I atu wa inga e whai loa fo e fau fo tua te ngā ta afia po o victims advisor whaamitalanga te ngā te whai ngā ruanga wa whaapapole inai o ia o ni malienga whaalilo lilo po NDS I le vāle au whainga ruenga ma le whaala po tonga. Tā mua telefona o le ne yaso manu ye te lau tāpua inga, soi fua. 531 PI.

talo falava, malo le sei fuma luia. Usi mai lo le fa fonga I telefoni o le stofi, so lua iulai lua felu spulono, ale lima tolita si PI PME ni Aotearoa. O se tala fie fie tele mo Samoa malana anganuu, na faalia le li ikuka la wiloa o Samoa ya Henry Onesemo, le mawaino le faailonga o le Michelin star, se fa mauninga leo lo ntalitolunga, e le tūlanga mawalunga o ngasesenga fa Samoa I tutono o lalangi. O ia o le pule o le fale ainga taumuta o le tala I paneao na aukilani, na ia mawaina leo lua I faailonga o le Michelin star ni usila I le pole asangofua. Sa o tia le loto Henry Onesemo au se vali atu, e tali se paia le na faailonga a umiaina, ma le mita mita le fua po le tanga vaya Samoa. Onesemo foi le tasi o li ikuka is full fire, I New Zealand fa manuiaina le faailonga taua I le po le asonga fua. Na vi ia le vaenga o fa amsino le tomai Onesemo, I le faali liwina ma le faongaina o kuka ma tau mafa masani e Samoa. Wa paule tau le penisini ma le diesel, wa faailua mai le komisi wa faata wa inga matakanta faata wa ifiti, le faaititi o le tau le sua au ma le kesi o le LPG, mo le masino I ulai. O le diesel na pau I le vaa o le tala sifulu iwa sene, ma le tala lu sifulu ima sene ya fiti a toa. Mo le penisini o le faaititi o le faa sifulu iwa lima sifulu sene lita, a o le kalasini o le pau le faa sifulu iwa sene ili telo vaenga o le tunuu. O le afa ITT a fo'o le tau o le kesi. Le fa'a inoa le komisi, o le neifa ITT nga, o lo atangia mai e le fa'a le leia o tūlanga tau fi fa'a tawa inga I laulangi, ina uanga inga I luma tala nuanga musimalienga I tau fi e le tau e sisa e tūtutonu. Pei tae o lapta I apea le komisi, e mafailama o na afia le tau o le sua au, o na ofite na inga fa'a upafaya maa loo, ma e ono fisu ya I le tau. Pe ata otonga fi maria le maketi o le malusi anga po le global energy market, ile la lolani. Na faalia su isu anga fauli tu se male afo pisi nisi saa mua wole mautonu, ona ole faaititio tangan tifai ngalue ngai polkalambio ngalue ngai fafo. Na faailua le komisi faata wa inga maala manuia saa mua, fai mai o fale oloa fale ainga matafale tali maaloa o faapia pisi nisi ngosi oloa, olo osilio na afia talwai, ema na omia tomai faapitoa ma tomai tau a mata. Le masino februari na tu inatue Samoa si tapulaa ilifuwa inumero tangata Samoa mafayo na awai polo kalambio nga aluenga faavai taimi. Tolu wafe mo New Zealand, tolu wafe mo Australia, maritasi le hafe mo America Samoa. Pentai o tangata fai nga aluenga tue fo yatu, otomai na mawa maifafo, tupelafo maifafo, faapea tupetewo tangata fai nga aluenga. Mafayo na fuse osani ili tumao aingo le tunuu, pe afai ai faa mao popo lelei polo kalambio mo le tue fao ngaino o latu tumai. O awa onga mo le faa soso ina utupe, o fao tuanga mo pisi nisi, mali saa ilia o avanoa fai nga aluenga talo fea ngai. O loo fai isu isu enga li te fatu wora ili malio si tamadoa li fale mai Waikato, saa faa tali mo leiva itu la eva ai ai e se fuo mai. Na taunu li tamadoa li vasenga o faa lewe labi faa fuo sea I pole emergency department ili pole sengfua, ma na maua mulimuliane wale ilo se mei tutonu o se fale le taua o le fale mai. Na le mafai tau si mai ntoe faa fo ilo na ola, na faa alia li faa tonusilo li te fatu Maori ya Cath Cronin wa faa moe moe le amae ala su enga faa fo mai au le I uma le vaa yaso. Wafsili ngie su etu sisili po auditor general pe ofse osani moni po le kalame le malo mo mea ai po lanche se tamaiti ha onga faa tino aya na sini au tuu. Ile kolisi po rua lo la tu saunia mea ai lalo le tau sao na imafai ona ausia la tu lava tapula atahua. Na fai lua le pulea onga ya Rainy Maxwell, o na imea ai na fuafu fa apitoi so saunia I fana ulo afia a inga le matiba. Le angata ilia alfa ititio si eleni mol nei pol kalame, o matua afia ili sini au tu o le saunia o mea ai bevela, ma ma lo loina mo fana ulo matua mana umia. Wale tala fai u? Olo fia ngani fa la ptonga ale victim support mani fai ti onga fo I winga fa sa wam, olo afia I soli tu la fono mfa la vele fa fo sei, olo su su e na ai ni winga fa sa wam male tau fa afefe ino fanga fai nga duenga, ina ua uma le fata usanga ona fai su su enga itu wa inga. Tangata fai nga duenga le terminei fa apia ila tono nga duwe mua mua, wa fa ilo la to polenga winga li si omanga olo iye li fa la ptonga, na fa amitale se tasio tangata fai nga duenga, ele o saonga le mule no fuanga li si omanga.
pe tai na talia tu le pulo le victim support ya James McCulloch ele talia le falabtonga ye tu wainga le fa ilo fo fo fo tu tu ngata afia po victims advisor fa amtalanga tu ngata fainga luenga wa fa popolinai oia o ni malienga fa ni lo lilo po NDS ile vale o fainga luenga ma le fa la po tonga Tā mō telefona, olene yaso manu ye te lau tāpua inga, soifua.

0: fa ilu fo I lono tamali anga fa la wilo lono suafa ya mi se fo inu o ya olo o papa awai na yono tua a mi se le ahinga ne fe fion fa se lono on datu por kalame ya fa talu fa tu malangang fa lo loi la usunga sa malo se fo manu ya so
1: malo le se fo malangi mai la usunga le tai tai por kalame ne va ingo le fiafi fa tai mul ne la la mul ne va noa ya ai ole fa talu fa tu I le from funga ta poi mesa ta to to no nei vai ngana fia fia e mo mo no fa ta fa tu le poi mo ru ngosta to to no a me la vai un tu pu nei ya isu ma fo I au au nga lue le tu ai so fa ta fai tau langa ma lo nga lue ma lo fa ma lo sia wale tu mo no fina nga lu ya ma lo sai fo ru sunga ta to
0: Ya langi mama I lau sunga sae ya a me se fo ile se e meri ne fia fi o le ase memo mua ya fatalo fatu to italiu mai fo I fanua I se tatu o tunu I au te rone le ale tulanga na ile tau I Malaysia o le wae tau nuu mai o le matua malu luu au kakou mele wai ai
1: ya faftai mul fafsili lau sunga Mang ayer kau kaku. Oh, oleh wong bawa singa malu eh. Ah, kau kau mana vela ya? Oh, waktu nu lah. Ia, ini sejauh malu lu na oleh timu am le mungala. Ia, fayasi vela oleh waktu nu tay bela wata tu samu.
0: Malu mana ya? Faf tay. Ah, saya ya ne ide uwa ah. Fate ia foi ya le ya to ele uso ya va ne foi le ne fiafi ya male sila mai mo le tato to no ya me se foi lauto tu o lo fatino ya sai to no foi tato to no ne au kilani ya tato tu foi ni so tato au lo kapi ya le foi mo le ava no malanga to Malaysia ai le yo olanta tele no nga Malaysia ya le we fa la wi lo ya lo tamali anga ya me se foi no mala la fanga sa mo ya a o O ana fia fo ina, malanga isi mai ma Samoa, si iho omai ni au kilani New Zealand leo tatu tatatala noai.
1: Ya, faftai ma fafsili, tatao ne fia fi. Ya, lumemo mua, yo lau noa, ya o mau yau tele. Sa e falpenga ma ngele, ma lea fio anga o iwa, ma sa fune sa wat. Ole, tau sanga mua mua na u, wadu se mem Samoa, lua fisi funga tas, sa nga ia tuai Malaysia, ya. Luaf suma tasi luaf sumal valu sa utau tua e foi lakapi Malaysia ia ma ve foi ma tamata alo e fa pena ona ave fu oi le atunu o Malaysia ile tau sanga luaf e sufa su lima su on su fit su val ia ona mai alea wanga ia tu I Europa ia sa va pena ona fa manu ina foi kalapu I Europa a Spain ia fa pe foi a Siamani Ya mai sia tunu sa pena ona fa manu ina il tali la kapi ya ngai mai le nei le lo afe lo lua pena ona tali mai nei ni sila ya sa va vai fo ya le fa wa winner talent ya wa ya fo le swing o le soifuanga ya wa fa ainga ya pesa tiro lo tulang o fa ya onga ni ni shila sa u fa pero ya ola fa nga lo le vanu le e fa nga I lo ya fa I longa fa fa ya onga sa pe na una ta wi na fo ya fi nga I ma kala pu sa sa ye la tu I tu no ni shila ya sa u amata la I sta ma ki sa u ta lo le kala pu sta ma ti lo fe lo fe lo lo ya u me I mai yo ta u le lo fe lo to lu lo fa ya ve lo ma fa ya onga le au ta u lo fe lo fa lo fe lo lima Ya, oleh fai unga luar fe luar lima tahun sembilan tahun ni, yang tu yang agak ya tu Malaysia ina gua bawa fui depan gua tu fau gua mina fui talent. Ya, sa ya le mafu fau ini tu fui tulang tak alu, ina gua matua ya, ai fui melitala fui le is just a number. Oleh aku tu fau ngai ina ya tu orang sih fui ni time ya, ya. Outra tonu se avanua fo e fai ma ma avanua e fai nu tau inisi o alumfa na outra tonu o lova pena outra alu tonu New Zealand Samoa ina ia fa pena no fa unga tau tale ni mele tua ya o se tali tu le fai nga le
0: mana ia mana ia le tulanga le wa tale tala fo I lau fai nga malanga fa a tau le le a fo I mai le sio tatu tonu mal fin finau ia wan ia avanua mo le talonga lava lakpi o le lae manino alfa fonga le tunu pia wa tele lava lau tau tua I so se vaenga le fo isa malanga mai fo I mata alo I tono au kilani ya fai ha onga fo I tono au kilani le asa usila sila le ala ai te Malaysia ne sa e fatua e to

0: Malaysia mai nei Malaysia. So nga sam pinile fa tino se fa ilo lava le ka lapula ka pile Malaysia. Ke muso ka ule ngonge ke o se se. Ah. Ya a ole ale le ka lapula ka pi o le vote va vai tu le fo ye nisi fo yo a tu lo to le manusa mo sa o tu ta alo fo I ile ile nai tu lang.
1: Sa o le lo san ronga to to ne of yes. Ya ole ka lapula o se tasi fo yo kalapu mawalunga chono Malaysia kalapu ya yeah. Choho rugby ya malosi le langolango le ale prince all of pena una o Malaysia ole ole tamusanga le no to ya dui ole ole state tournament ya o if I ngola tamusanga ole king's cup if I ngola akung's cup ya ole king's cup ya langolango ala le tupu ole ole state ilana au Oh, tu masalah oleh macamnya le oleh.
0: Oh, oleh awal ni ada cupu le tu kita alway. Le tu.
1: Itu fuhum mas state mercupu.
0: Oh,
1: ya aw ila ini biasa kita alway. Ya, efaya si manusia lang lang oleh oleh prince le, wahaya le state dia. Ya, orang biasa nak cerita tuan. Efaya orang nak tahu usia tu lang lang macam usia ni tahu sanga. Ya, itu lu tahu sanga sok.
0: Oh, sempit.
1: Luar face full le. Sa malolo al faino.
0: Oh.
1: Ole lua fe lua fa malolo al faino. Ia tau sanga nen te ana ua lua imato malolo al faino. Ia tau sanga lani. Ia le ua fa manu ya ina.
0: O tau lua malau al fa manu ya ina.
1: Ia.
0: Leira. Ma naya, ole suenga siampini lea sa maita watu fo'i. Vaya sun teni. Sa maita matai fo'i. O ngari kai kai ya. O ngari te sao noma ne yo lea ngai fa fa ya. O nga. Ia. Au tele sen watu. Ia. Vaya de fo'i leo so. Ia ma malu ma sua fa fa lea ino lo ta puai. Ia tele sen lo. Tona hai mawala ma. Alo si ya le foi wa maua na to luala o lua samoa ya sa ta alo le aule Malaysia
1: ya sa ole la sa no nga to to nef ole le so le ya team na nai Williams ya ele ta u fai lo ina ya to man manuel man samoa sa ta tu avo ni ni si te lo kalapu ya ma na ya le experience sa fa pe na na mo ta mo sanga le ina u fa yo ma tu ta alfa ta si ma le ma si uso ya sa te le no sa o ma tu wa ton fu yo le ole ala le na ma tu mo mo le tu lang mo mo ta sanga le ole te le ole experience fa pe na na fa so le I ta ma ti o ma tu fe ngai ma ta mo sanga ya ole tu fu I ma los
0: ya
1: Ya, yo ini kai fak maro le. Ya, ni fak maro.
0: Ya, eh. Asa oleh tau fisi lihat tu fu iya leu so ya tim mau luan tau sanga. Ma, misal fu iwa ya on sini utam tua yo datu man samo. Ya, ele o mai lo fu ipo afu fong le World Cup. Ah, mo tau sanga fu wa leu fi lihat datu man samo fu ile. Fa inga malanga le nei vai tau. Ya, ai mo tapin penanga on to ye Malaysia ya lau sunga sai. Le asa usila sila Malaysia ya ile fi nawa Malaysia ile developing or talunga a mise yo le sa eta anu sa mo ya to ye ye New Zealand wa ile to fam tala New Zealand ya na vote si fi o ol fa ya onga e mai ya lima ka usanga yo o nge a wo course full kanga ka la fa a wa wa developing or talunga le asa u si le sila wa eta anu fa fo wa eta talo wa eta anu sio tatu tu ya le si singa ya to
1: Eh, oh yes, yes, yes. Singa ya, Paulie tu langa lewte mai tahu ya tu nuya. Tele le sponsor.
0: Oh, tele lah metau selin.
1: Ya uvo ya onga, ilele la tu pokalami or run ya onga, or la tu pokalami fu. Mai ya ilele cic. Ote loa ole tu langa lo fape nauna. Le yau le la tu tama fai ilunga tama sanga tele ya ole le love wala ko expose en fai ona o atu ya professional players I o tama fai ati na ella kapi ya ute tatong ole au amatante tilo ya kalap tele ya ina yam fai ona saunia ni platform awa ya le professional rugby to tono latu no Malaysia awa o meta tupe ya ero yesha fa inga e me fayo no latu fatino ina e meta tupe a ole platform ya po se system fo ile me fayo no latu fa nga ina tai pe o ta tau ni ni sila yo to tono o tu langana e tau no na umia tanga tau la vale latu to mai ina me fayo no latu o tu mal system fo e introduce to tono Malaysia ina me fayo na tia e kalapu ma produce ya economy music o kongo o Malaysia e fokka sa ya players il pukalami o lakpi
0: Mano, mano, if I've taken Monila, Olela, my tau, Elengatala, or Sunga, your Sunga, Tim Nanai Williams, your Manisi for your Latu Pacific, Elengato, Samoa, Fiti, Olede, that were for a telefiti or ye, Malaysia.
1: Or let's know the Fiti or Moto, Tele or Tamata, Yeah, I don't know, say, look, if you lay Tamata Arrows or Tatuatun or for pain, or no Italian. Or tell me, you got Teleo Vico. Pawale tu langa ya famau ni temtar ya lai maua fiti ya vanua ya o au umma yang maku yer kamu sanga dia e kai ko lima fiki ko ngol au kas longa wingon maku kele ole vango en fayona au si e allo ma tem fa no se tatu tu ya tu langa ya ina ifa ngale ta leni a tu no se fa to ole en fayona a matai yo ma watu ai kon collected tel
0: ma lo va fta ya ole fo sila mai moa ia wa uso mtu fafine a tupulanga tala vong a via fo ile malu I fo ile mole sila sila a wa a fai mo fai sai a vai ane ia mamalu e mo fai foi so se tupulanga sa moa lo fa fonga mai a mesia si dado tu no sa moa wa e pior tele alia o le fo ite sila fia ia va hanga o lo o tau tau dado la kapisa moa Ah, vai ane fo ele tawati na ino le talonga ia o ava no te tala pe ona e finfina wai fo o le la ua sa o tau champini ne o tau si ile le ipor champini fo I lai tu langi ia I tu tau a tamu sanga fa li tu malo a po le NPC pe ona e sa no o le la li sila sanga mo lau tau mo fenga ile atu no le Malaysia
1: of time of facility atu no se facilita ua vo ile Yeah, the tala toy fo ya se polkala me uva pena on fata tia wa ya ya u ya me se fo ya ya ya la inga ya e telera vanu en fa yuno toy fo I Malaysia e fa wa ule ngalu nga fa fa ya on ya atu no le olva la winga la vale ale atu ai ya tia ya o o ya ipokala me atkala pu en fa yuno o fo ya tu tu sa fo ya inga ruenga lo fa pena una tamfal kala pue fa nga le tu tu wai mara va o lo ya cha ina ya ma fa una au si e malaysia tu la nga le pe onta fa so se te mi sola o le professional system inga ya ma fa una ko su mai ka ma ka alo le system le ya o se va no le fo mo o le fa yo ta alo
0: ya
1: ya Are you a yamale?
0: Fawa, we are my.
1: Same name for your fawa, wele, tal any malanga.
0: Ole alone to Vavayet, what my sangilaku. Ah, the auto la lacapiwa, lefa to a my amilla, pilas of Sicilia, Malaysia. Lea say, be come of fear mare, of valley, cavalli. Pengsingi, lansa u tawalunga elita fasoa le nevi, vilas of Sicilia, vila to no le neo Malaysia.
1: Or makua, ese fue ale matango fio la tunu.
0: Oh.
1: Or le wingo lo fam talanga e tele me e mafayona ausia au yai le tunu ule Malaysia. Ya awa utetel tono tele o tamata alo ine e se ase ano fui 5-star hotels ya tulanga mo fapena tulanga e se ase ano tatu fatino ine ini sila. Au le tunu ule ya Aona masi ida au eta alo masi au. Ya, e matua I te lea alfa manu yanga fo ide me de masa ino ta vaae. Ya uka alakua ola. Fai ole mau lulunga o fali. Ya, o mea e se a se aon tato maua maise tuptupu ae fo ia I tonu sa tato watu nuu sa mua. Ya, pe ole ala lea ua ilangona I fo iale, ilangona alfafta ina tua ona alfa maa ina ole au auna fata ua. Ya, atonu lo ya nisi o alo tato watu nuu fafonfonga nefi. Ya, fasho ta imoi
0: ko inga no wa ampasa e ko inga no wa ampasa ya Malaysia e yoi ya utei loa ele te failo le foi mai mo ya nisi fora uso li nine brothers ya otau ya manisi kalapu sa o tota anu sa lo la wa makwa mo mo o kama ye ko ya maua o ese kai mi vambe ya wale anga ya tu wa le memoni tele le tamata alo tonu au kilani monusila fau maso loi lakpi ya a o avanua ni sea sea ya na o nai nai uso fo ya lo mawala avanua e to tele a e vala aulia a e ti iti a e filfilia iyo e ya le au tapua iyo le nevi ya fi ya a e le ita walunga le ta ya fa atatala noanga mse e tue loa e fa ailo nisi fo yo fa angatama o fa ingo le neva yasu o te fia o atulanga lea ona ele ele fou le taleni tutonu si o tō wahinga tu lou le fafunga.
1: Yeah.
0: E o le foi mahua yala ya si uso matua foi, tasi foi o uso foi le talonga la kapi, ya emese foi, ya si o tō fine. Masalo si o tō fine, ya faasa o mai ya u ne te u si seed wahinga le. O si o tō fine on the first fee meo na au tutonu al Pasifika me te ulavoli.
1: Ya, yeah. O tentu, ya.
0: Se e fa ilo le suafa a toa le masalo e tam fenta tu po kalambi se temio inuma ya ma o se feilo inga ma si o tua fine e fa ilo le tam tua fo ya si o tua fine me se fo si o uso matua
1: ya fa fta I to mule o noa ya ole uso matua o ta tso nue tau le fa ilo fo ile uso no le tau tua so ta tso tunue alan man sa moa
0: nido
1: ya e sa fa pena ona mo le vano e masi ia tua I Malaysia o ta tso nu le matanga ona na fa inga malanga I Malaysia ma mo ia vano e no foi foi Malaysia ma avem fa ia onga I Malaysia sa avem foi ma fa ia onga le hotel ya a Malaysia e te fitu ya o ta tso nu le malanga le Malaysia sa awa ia tua I le tamu sanga la kapi te tso sfud le te le na o ia wani usila sa sempini la to yo te tono isa ma welo na vanua ma piki e el kalapu I Malaysia ya ma no fo ila va se yo me la vanta mi ni ya la la lo fa wa wina pela na taleni o lo fa ya onga se international school ya ma avia yo se fa ya onga I tono le I me ka lo kapi me ta ta longa I tono Malaysia ya ole to fini ya to fila wa vi ya o se tasi fo io o tama ita I lofali I tono so tatu o tunu
0: nira
1: ia o te masalo o se lofali tama ita I mua mua li tono so tatu o tunu usava pena una ausia I antu langa fo I Oceania
0: yes
1: en fai una ia fatau ta ia ta longa Oceania ia ma tunu o Pasifika ia o se o te tonu ia o taleni la voro I tonu le ainga o lo fapena ona sa fapena ona amata il tamā ia e mese fui tua a o tamā ia le ua nangu mau mai tia sa le fau langu tamā le ainga ia o le ua fau au ina I matot whanau
0: ma lo fafitai ta ua vahenga e anau ta ua vahenga lea langa ia ile moanga ngana fo ile le masani ai it takes a village ole nu ato se o tangata to hotel e afu ayo no mafuli maunga me fa yona ausia ye matati ya pe fo yona ase e mai ole uso tasia la usili le fielu e la uso ale ta ulunga ta por kalame a faita yao fa pe me Malaysia lua option mo e ta alo pe fa ya onga feo me ye lua e te vidvili ta alo pe fa ya onga
1: ya ole tari fingo fi or the mayor to let you. My ally, Atelier to Petalo, I or Talo.
0: Yeah, my five time, my love, I've day to lose a sign. Yeah, to say, my damn after an AFF. If I love, I hang a neat hour. Yeah, no, Mato, two in my low fear, while far from a tapo el tattoo to know. For I love, I'm a damn of a man, young lady, your one low mount, I'm a fan now, Tawa. Ina yo tato angengia ile fu on manu malo wa one me uma na no tato ta pisai ale vi inga fo ile tua no le o le taleni ya mesi fo ile malofa le fo ufa ilo le uso ya sa e o se lu ifo imo se tama ma se teni tala vo sa mo a ma fai sa e ma fai fo yo e mon ya ile fi na nga lo fai nei pe ke le hawa le ofu luli pe te le hau le ofu luli ala o te le lo sao le tatu talunga awa e nau nau ma to te le o le ofu luli ahe ngalo hai le vahenga ta uo lalu fa ya onga I hau le developing o tatu walo ma tamafana o te le le sao ya eme se foi le o malanga le sunga ya sae fai mo tatu sui Malaysia ya tatalo ya mawa le pel malosi ya me se fo I fa manuyanga ma va nota tala ile langi ya wa ya le malanga to fo ita sa fo I si I Malaysia e monisi o fa manuyanga ya la fatu ne va no ya la sunga sa ya moni alo fa anga moli moli ya le ifa I weda por kalambe le nefia
1: ya malole sa uno ne va ngora fia fi to ya fa tai fo mole no ne fia fi wa e va au mai I ne mfa ona fa se ta fa ta ta no ma tu sai fo ima por kalame ya me se fo tu lango mfa ona au si fa na fa ta va ya ve ne va no mole tu ero fa anga ya me se fo se fa tai I le tapua inga na yo tatu wa inga sila mai mo mai fo isu tatu wa tunu fa tai tele ya olo ato to talo wa fa pe na ona oi man man wia me umma fa tai tele ona ola so fa maru si au I le va yaso ma le va yaso mi sila va inai matua pe na ona to il mun panga wa ya fa iva matiu te olo fa pe na ona fa ngai ya alo mutam fa na o so tatu wa tunu oi so se tu ol ne la lang ya mo le tfo le ngal fa tai tele sunga I fa fa ngai nga no fa pe na una tu pe le foi tau tai ma tau tu ole tu e so se fata fa tau langa la o tu talo ya o le ala le o man wi o fa pe na una mo e ma tau fa nau e tau tu ai foi so tatu o tunu ya ma la wi lo ai foi so tatu o tunu I la tunu ya ai no fa ngia le tu mo wo le la unga I la sunga ya mo fo I fa manu yanga a wale fi nga yema wala wina tonu so I la to ofisa fasa la lau I fa pe na ona a vela to ofisa fasa la lau I fa ma fa manu yanga I tu pulanga la lova o se tu atu tonu ya la I por kala me fa pe na ona I fa so I le fi afi mari afi afi ya tau tai ma Yesu amen
0: ma lo fa ftai ya le na I fa fonga anga le tatu tonu o le sunga ya sai fa no penga wa fo le tatu fa so e lungo le to sport ni va ngole fi fi wa la usila mai mo mo le nga fa ma to fa ilo ya nisi o ta lunga le ne fi fi sa e mama nuo le o te ma wa o le ne minute a o le tatu tongo le tatu tamu sanga le in around ne tem ne fi fi ya me se fo fa nga so lunga le weekend le nei o le fi fi ta ons fu le fi fi la ta alo e Panthers ma le Rapids feo a uia ma lo sa
1: Ore au e au lo fodi. Ore au.
0: Okay lola. Ya, let's au si la Panthers male Rapids. Feo la wali e de Silvia.
1: Tu tu me fi na utalo. Ai, ta wono au de au tele na utapo ai. Ya,
0: o ai le ke.
1: Ya, kame ke ol pusi uli uli.
0: Ya. Ya, ma lo Panthers. Ta se e me ta lunga le sto nai. St. George la Dragons male West Tigers. Afali tu la fi tu la fi fi. Tigers, poly dragons.
1: Tigers.
0: Tigers. Ileo ese kamiki Samoa. Ileo ese kamiki Samoa, kamiki Samoa walele. Se atu talonga luna lua la stonai o Knulla Sharks male Brisbane Broncos. Sharks, poly Broncos.
1: Gotta go with the Broncos.
0: The Broncos, ya langa lenga kofola wali etsi ampingi peo o kou lenga kou si ampingi. Ah, kala ngol si ampingi si ampingi e pa lengi tano. Ya. Se atu talungo lea sa, aso limo yun lai, Parramatta Eels, Manly Sea Eagles, ili fai lea fiafi, Parramatta po Manly.
1: That's a tough one, eh?
0: I.
1: Gotta go with the Eels, ya.
0: Yeah. I shall Eels.
1: No sungal top ten atau sama.
0: Isa awa. Tahu ah. Si ia lesi sama, lesi sama. Ah. Si atu talung oleh fiafi oleh susa. Ono oleh fiafi. Newcastle Knights male Dolphins. Newcastle por Dolphins no sungal faya onga.
1: Sole. This is a tough one.
0: Oh, I want the best. Dolphins. Newcastle. Eh, mantua. Mantua la lau sungal say. Ele uta alula wali e fit fidi la fili le state of origin.
1: Oh. E. Ba wala kat.
0: Ya ola
1: Dolphin.
0: Ya malo fa tai. Ole ya lena o le tau lunga na ta lunga masalo le bai ta ton New Zealand Warriors va so le nei. La so si si le lo New Zealand Warriors le alwe ga ko.
1: Kom kau ki. Ah. Kom kau ki. La sia ia, kausia ia ni tau sang.
0: Ni ke ua vave vave skaka la.
1: Kausia ia re, kong fainga nga Yusuf.
0: Malo, malo vavtai. Ya, dina, sirifia tatu tunu. Ya wafu ya tatu ta lunga laka biliki. Fai ungo le neva yaso. O leunga u tau lima ina le liso tatu o biliki. Ya wafu ta lunga lea mafalani. o te lofo na wasi fia lela o fai lo lise lo peleki na se atu lele sunga ya sa pole hasa nga skoa pole hasa nga skoa ta longa lea ta longa mo mua mo to tele wa mo si fia to tele nisio tato au fau prop number one le sunga ya Ethan de Groot hoka number two Cody Taylor Fletcher Newell prop number three loka number five Josh Lord loka number lima Sam Derry ole Lucy number one limono numero uno Peter Lakai ole tatu flanka le wose mai numero fito le amata ile asoto nai ole sunga ya Luke Jacobson ole numero valu se mai le sunga kapiteni Ari Savea numero iva Cam Roygaard numero sefulu of Ruben Lab ole tatu wingi sumatasi none other le sunga ya Caleb Clark sefulu male lua midfield Jody Barrett midfield center Quinn Tupaya ole tatu wingi sefulu le fa ole sunga ya Will Jordan sefulu male lima Damian McKenzie ole tatu ofa leo leo se male sunga ya Safo Aumua Xavier Numai Anumia Tyra Lomax Patrick Dubolotu Wale Sititi Cortez Tatima male sunga ya Billy Proctor ya emese foi ya le sunga ya fehi feininga nofo lea ua lana talonga mua mua pe a fai e maua se avano lo te vai atu lisi lo peleki ya lo sunga sa na sa usi sila i le au fo lo peleki lo fifin neto sa
1: ok karkong o se avano le leia le tamafouia le peleks tu tatono se o se fifilinga na fai fata sit fifilinga le I sunga I fai a onga ya emese foi selecta sa lo peleki e fuana ile performance o le super rugby o mai atu ai a wai o tere tio le ile selection e to te le ala wali ile le ya o tan tonu ya I have to trust le o select le wali ile best of the best representing of ia New Zealand ito sang
0: ai mese ai le tue te liu mai to ina o to ina
1: mese ala to sa wale dio sa vea ya ai
0: the man is back. O koe fōi marko ingan malai. Ia, e mishelea, weta, wale fōi meo adisavea, a ole au filfilia, ole pēno lea sa la tō filfilia, le uta taliu mai il ta tō tamāmatua ia Graham Henry.
1: Pēo le ala lea nā lei no fai atua pēa. O ka makua ie.
0: E loa le lei le mea.
1: E la kurva ai a ka kou ngaka, mai ka ngakare, alwa ai a ka mea la kua mā la kua iai kua kua.
0: Lo mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ka mai ni
1: if I see,
0: Ole malo lo me melesia yo ya sao ya malo fa tai la la se squa
1: do tasi le sfulma lima
0: oh
1: man malo le pre
0: lo tasi sfulma le lima le squa le na tu li mata ina a fa ye sao o e kifo a e por ya lo nga nga un me lo fa nga me le uso ya sa e le fia fi nei a fa ye sao le squa le ngai o kifo a i tanga te mua mua e pipi i lo na fina ngalo i squa le uso no i suma ya sa e lo tasi sfulma lima ya tatu talonga manu ya tapo inga o talonga le neve yaso tasi alva enga le toe fa mahe alo le tatu talonga talonga lau manu Samoa Valu ili tae au lea susaa so limbo yulai o lea taa aloa ilana taa longa mua mua pei ona malanga atuai o lea taa aloa lea male awa Hong Kong China ile lea susaa tae au lea susaa lea sufina ngalu se taimi faa iloa le tato au sefulu lima mua mua lea taa alu taimi nei ya masalo la lave kau omi computers ma faa tulanga vahenga na lea sufina ngalu le tato tapenanga le wanga imo taa longa mua mua lea Hong Kong sainga
1: Feno fia taa longa lea
0: Well, let's say the warm up, let's have a tune of Vazon and Teddy, much early. Yeah, my young, I pay fast food and monk,
1: yes, I don't want to pay more than that. sa wa sa sauta alu fu I tamu sanga ya sa matuta alu Hong Kong ye tele ya si singa
0: oh
1: ya tu tu tu nu si fengo fi ta longa ra la uso la fenga ya ya ele se fa mo lunga
0: ya
1: tactical expecto ta longa yo ke ro e ma lo si tele mo sa mo e ya Hong Kong
0: that's a champion mindset ma fa fongo fa champion lengo me ma ole ma Malaysia ya o to mama na mam sa mo ya manuia o to faiva ya matu tapu tapua ia tu ya ma uta lunga toi malitato o to tonga jalo jalo nga to sports and never angle fiafi nos fulu minute o te aneli tu live valu ya matu fa se ya tu to angalu maleuso ya sae ya ata pena malitato pot kala me ole fale a ngol lu manai fa te tele uso lo fa tele moi manuia ta pena nga me se fo fo nga to ne fiafi
1: after to

0: Nei tangata, ia a mata mai I o mana onga o mātua e te talo moi mā taule whānau I fuafuanga, ma wha moi moenga, mo moi metina e tu o atu lava I le atua. Ia, o se tasi perisi tene o Amelika e wha pēlo na wha upunga o Abraham Lincoln lea e wha pēr, I remember my mother's prayers and they have followed me. A au tauma whai e wha aliliuina I le Samoa, pe ma whai one friso so mani mai
1: yeah, atia. Yeah, so yeah, yeah, yeah.
0: E whaapele, whaapela upu, o te manatua pētalo sanga nei o mātua, e mua muli muli mai ate au.
1: Yeah.
0: O talo sanga lava o mātua, e muli muli mai ate au. Ia, yeah. O lono lua, o e tele na wha o ngale upu lea te tonu o whale whainga luenga o le diversity,
1: Yeah, yeah.
0: Yeah. Po pe fa sa mo atle upu le pe tala fe nga ile fa nga le tangata ese ese ile diversity ya yeah, ilo over ai I temi sa nga luwe wai te tono le nga luwenga e tele tangata ese ese e fa sa nga I mo matua e o watu e asi asi ai o matua ya yeah, pe se mea e sili ona ta we o matua out of effect kele likirisi masi ese a se ana fatta oni mato me alofa ya pe yo se me si li ona tawa e fa failu wa ima fa mato fai kirisi masi matangata ese ese portangata le o yani lato a inga I taimi fa fa fia fia ma kirisi masi ya pe yo matuo ni fa te ingo o tangasa e avele upule diversity wa tele na fa unga I te tono o fale fale a unga ma fale yeah. Fainga luenga ia yeah, ole alo lofa I tangata ese ese wa ole loto lea ole loto Presbyterian ia yeah, e to tele la e ai fo I au loto le Cook Island ia yeah, yeah. Ole Samoa male malangi male Niue Yeah, mm-hmm. like Tesila Fia, Ile Lola, yeah. Ile First Church of Otago, Ile Hallelujah, Ile Matua.
1: Mani,
0: Mani. Yeah, Lona Tolu, o se mea te manatua, Ile Matua, ole ngolue male fat maoni.
1: Okay.
0: Yeah, wa sa aonga lo o tama Ile Lo I Knox College. Yeah, o Knox College, le efeso o taima, le University of Otago. Oto o tele fo ila... Fai fe au na aonga I Knox College. Yeah. Na I ulale tau mo fai ngolo ta mai le Knox College. Bo se, bo le tau sanga le dasi iwa valu valu. Na fa au ula na Bachelor of Theology.
1: Mali.
0: Yeah, wo moli ma wina ma tau le fo whanau. I lona ngā luenga. Ya beyo se fai taita ina lea moi ma tau le whanau. Sa tu mai le lu'i o le tamai a te ma tau le whanau. Ona wo fau. Ya, o fafola I le, lai te sila sila le library lea I le Lloyd and Nida na. Wa beye lata I le mele fai ai fa unga ma sani o le Otago. Ya, sa fa pia mai lona tala. Ya, sa fa pia mai lona tala I a te ma tau le whanau. Ya, lea wo tau wa ai atu le fai longa lea. Ya, o tau tau ma whainga. I le tikari pe masa ili I tū langa I le universite.
1: Ia
0: o se nau nau te inga lea o lo o mātua. Wa, ia o mātua wa o onga. Ia a mata I a wala māsani ia a umale dausanga sa folu tolu. Ona sa ili lole taimaititi lona a wala e a o a oai ma aveni mata upu. Ile University. Yeah, so o te whawhetai fo I o mātua ma whaite te inga lelei lava ia.
1: Mānie. Whawhetai. Whawhetai mo le whaasoa mātango fie. Ese le tamau a inga o lau whaasoa mai. O le o lo a fifi mai ai ia le anga nuu Samoa I le whawhai lele ina o whanau o le Samoa. Ale matua sa mua peo na yeri sa unuanga siu tama, siu tua ase tulou. Whapea o na lui ina le whanau. Ia ma whapea na whasino I ala tau. E te tau sila fia, ia po whapea na o tama mai vai maunga se tulou. Inox. Inox College. E whaifia au o na matua po se au wala whapena.
0: E leo whaife au ona mātua
1: ai
0: o te loa sa a matalona su isu enga sa iei tasilona tausanga na aonga I mālua
1: okay.
0: Ai sa tausi ona mātua na toi whainga luenga la, if it's

0: also ani re tau singa lo na mātua.
1: Eh.
0: Yeah, na malanga lo ane New Zealand, whainga eh. luenga ai. I out say tali tona mai lo se nau nau te inga le yeah. ile vala au ile ngā luenga.
1: Ah, ni
0: e. Yeah, na wha wau, yeah, ile na toi a matala, toi sa ili ma ma fa pel olea malanga ma I Dunedin I e. Lord Dunedin
1: yeah.
0: o se me le tau sanga le tasi iwa valu ono
1: e. I tele so I fua mauna
0: sa o like titi le teimi na bebo a tolo o fa tau sanga
1: o le lana e ola ma tupu ane Dunedin
0: I
1: yeah,
0: I don't find no mai nei e. I na yai le vaenga o e. lo olanga tupu a e le Lord Dunedin
1: yeah beautiful. It's a matang of feel. Oh, they are tangia, in a saidi malo matua. Ah, in a fee now. Yeah, if I say malua, malanga mai. Ele umaile, olo now, now pay a fiang a lue pion at sound no. Ah, o se au owner le tua. Let us say ili ali nox, tay mana, yeah. Malo, malo faf tay, sa oilo sound wang, ah, of a young mo mua or fali, o matua. Ya ta so so atu le si vaenga le pionu failu mai lau pepo fam talanga le na fa ma lo le fina mai ale Bachelor of Arts with Honours ya so so lo amale matu o faiva pionu yai le Master of Arts o pe matu o faiva le na fa ali liu wai le fionga ya Professor ai ono fanafi ah le master ah master degree o fa pinana le lo mai yai Say from a talent, let him talk puna susu a low masters.
0: The old masters na fatino let out sanga lua, family ono, faisina liver forty, e lo sa ailing a le sa fai, your ole mata upolo susu enga, ele tau vanga le fa fia fia, ole if I tau sanga tatasi, ole ISB polyfest.
1: Oh.
0: Okay. And fa fa pitolo o sa ilinga ile malai fia fia Samoa po ole Samoan stage. Yeah, yeah. Ole tsemi sa o na fa tino ailo so se inga sa o fia mala malama I fa fia fianga o aunga o tama ma aunga tene.
1: Yeah,
0: yeah. Sa fa tala no nisi o fa now na awayat we fa fia fianga. Ile malai fia fia ia aunga ia tatasi.
1: Yeah.
0: Ia sa mato tala noa I tū mā sanipo I tū fo ia o le tau pou male mana ia.
1: Yeah.
0: Wa pei o le tau pou male mana ia o atalava ia o winga o tama mateine Samoa.
1: Samoa, mani.
0: Yeah. Le, ele ngata ilia o nisi vā engana whaatala noa ai. Yeah. O le whaatāua o le pese, male siva e faa wau le iloa male maala malama I le ngangana Samoa.
1: Ah,
0: yeah. Wai o tō tele o loo faa fia fia I lunga le malai o se faa fia fia ngalea I le tūlanga o kolisi. Ah.
1: Mm, mm, mm.
0: Yeah. E tā ua fo I vaenga I o pese. Wow. A faa pia pese fati te inga le pese lea o pese le aso. E ai folo sanga o la aunga e e fa
1: structure
0: ia mama malu o Samoa ia pe yo se ia le wala le wata fa so le fale a onga ia pe yo le malai fia fia le I le polyfest o le malai Samoa le ia o se fale a onga fo I le o mo tupulanga tala vau o lo fa fia fia I lunga le malai le
1: fa fitai tua matango fia ole so what was the takeaway ole ala ala usilisila ya I po chao mantua ele tele ilo alo study na safai chao mana ya alo study ya wale o lima suru lua ne chao sanga lima suru chas chao sanga ole polyfist o telele wa vea ma part of DNA ole tato ole so fuanga I nei nusila I nei vaenga I baise au kilani ya fa pia fue no fa tupula ia I vaenga umo nusila ah se vaenga ole ole sa ilinga ole identity ma ia matulanga fa pena ole se fe au na e maua mai lau su su engalia
0: E te lele au ngā o wā pei o Bese Masiva.
1: Mālia.
0: E ai whē au tā ua ele ngāta I le, o le whao ngā ina o le ngangana.
1: Mālia.
0: Wā tusa lava o tupulanga tala vaule, whātino ai Bese Pesenga ia.
1: Yeah.
0: O, e ai loa tali tanunga fo I lea, because ona e ai fo I suisu enga ma research here wo whai le mele le performance, ah, yeah, e ta o le performativity.
1: Yeah.
0: Yeah, pei o se mea e whai matoi whai e taula I tangata I wa tusi tusi o le repetition. Repeat, o le performative repetition. Be o besi e whātino I le polyfest. O se a wala ma whai ona whaale leile po le sailing o le leile ngangana ma whātino e le whaaleo ma le whaonga o le ngangana.
1: Mali,
0: yeah, wa o le teimi le o lo suiso inga. Ele I whaatino le tau wanga fo ele o tau talanga. Ele o iai le teimina sa whaveno. Ele I whaia. Ele I whaia le teimina. O le teimina I wo le leile whaatino ino o tau talanga le wo whai. E o fo I tau talanga ia a mata mai I aonga tūlanga lua. Ia. Ia. Ma whaa wau pia pia o atu le tūlanga kolisi.
1: Nela wa sau noa se tasi o o vaenga tā ua o lo whapea o na maua mai lea o le whaola o la ina o ngangana a fuala ia I le lua sifuruta usanga talu ai a lena whai e lau susu e nga lea e o mai nei o le hasa ua ai ia I le ngangana maua lunga le whaola o la ina o tato ngangana to tele whao ngā ina pei whalao na ia ia vaenga ia o pine wha maui o tau wanga o tau talanga
0: E loo wha ai I le ngangana o te whawhetai ma fia fia o loo iai wasenga ma a o ngā fo I lea o loo wa wa o aile tato o ngangana a.
1: Mani.
0: Wa o loo tama teine na a mata mai le a o ngā mata.
1: E.
0: Ia I le tai au fau I pua seise.
1: Pua seise, ia.
0: Ia, na sa I ai loo manatu ia fa aunga pe ai le tūranga le ai le ngana.
1: Ia,
0: lewo awai atu ai le aunga o Sutton Park. O lo iai lato unite o le māsina wa aia. Ia, o le bilingual unit le. Ia, o te whawhetai o wā e ai nei aunga. O wā wo whai langi fo launga o mātua. O te whawhetai I ai nei aunga. E wha awau pe le a o ina o le tātounga ngana.
1: Ia,
0: e o fo I lo nei tangata. Ia. Peo wa o na I te tono le mātou ainga. E tele na tala noa mātou mātua I le ngangana Samoa.
1: E.
0: A o mātou le whāna o tali I le ngangana Peretania.
1: E. Yeah. O lo ia ia ainga mā pēr nā teimi ne.
0: Ia. A o a vai tele na o vai malanga I Samoa malo tina. Ia. Peo I na na wha Tēnā ina tū wai le whamalo si a se a unai o tua a ia whao ngā le ngangana. Ia sa mata I le whaitau. Ia po o le tau mo whai pia. Tu sa pia le atua toa le o wha le o ina o upu. O te tau mo whai ai pia. E le ngata I le pia whai mata o tala no anga me whai a onga. I le a onga lolo o a onga e si o tama teine. E whautu o mai whai a onga ia te au. Ma tu o mai lato fasili pewa o wha ngā ina le ngā ngā nei le whare. Wa e te lena wha moe moe I whai a onga. E whai lato ngā luenga. Ia, ai o le whale a onga moe moe lava o le a inga. Ia, so, o se tau mo whainga fo I vai vai lea I te tono o le mātou a inga. Mana I o uso, matua ngā nei, ia mātou tau mawhai ai pēr. Tusa pēr le ātua tō, le alu longa ngā nei, o le lotu tau mawhai. Ia, ai mawhaina e a mata I Bese, po whai tau ina o le tusipa ia. Ia, o se tūlanga nā, ai mawhai ona a mata ai, po le wha'a longo longo I ala leo ia, pe o le PM Samo, ma le Radio Samo, e te lele a vanoa
1: I
0: mawhai, ona e toi le lei, mawha le lei ai lou, tau tala I le ngangana.
1: Alo. O kalmatango fio lau whasoa. Ia, wai, olo e sau no mai ia, ia, tātou ia, tātou te kiuti uma, Ave fainga samo asol mo ta tole ta tal fa samo ai ni si vai nga un tal ma fo fo ni stem ya le wa fa mana tu mai ya ma tu langa va bena ma lo fa ftai lo ta un fai pe ata un fai atil ya ole amatanga ya le ta sanga nei lena fa winai lo fai longa tele ole fo mai ole to fa manino a doctorate of philosophy lena fa tinoina ma fa peona fa wina mai le universite o Aukilani ele va enga le le mata o pule ta criminology ole ala la topic lena esa ili ma su su e
0: ole mata o pule ole criminology
1: ma
0: esa ili po ini va enga po ta o fa masinonga.
1: Okay. Yeah,
0: it's all yeah. Criminal justice. Yeah. Ele ngat ele ngat ele. But yeah, fat tino nonga o tula fono.
1: Mm-hmm.
0: Ite tono leva inga le o fat masinonga. Yeah. Oh, le sa ilinga le sa fat tino lo PhD. Na amata mai se polo keti le na langolong wina ile teputia ranga hau po ole Marsden fun. Yeah, o se poloketi lea na ole silafia o tangata maoli masamoa I fisota inga male matanga luenga ole whamasinonga e fitoi tōne I tupulanga talavau pēnā I ta ua se te mito atu ole youth justice.
1: Mana, yeah.
0: Yeah, o se poloketi na taita I nai whaia onga mai le University o Kilani o nai whaia onga fo ina avea mana yo faya onga lango lango po o supervisors I lo o PhD ya o lo o ya I se tasi o teine whanau po le tamaita I professor ya tamasei lau swali I sauni ma le si faya onga o Dr. Rob Webb ya ma associate professor Juan Todi ya o le afionge a tamasei lau ma Dr. Rob Webb ya ola ulia sa avea mafaya onga na lango lango wina lo sa ilinga le PhD ya ole mata upula lo PhD sa sa ili ita tautanga ta sa mo ya ila to mala malama I tum ia ole youth justice ya mafatala no lato I loa ma lato po eta ole life experiences na o atu ai lato I loa I meia ta o youth justice wa ole youth justice ole vaenga lea o tupulanga talavo e amata I le tausanga ole sefulu loa e o I le sefulu fitu ole sefulu tolu I le sefulu fitu
1: to tele ta ta maiti wa afia
0: Eto o tele. Eto o tele a o teimine, a whainga tā tofi lau, o wa ele o tele ni sa I linga I le vāenga lea.
1: Oh, e awala tu aini so soani, mai ni awala whaasino ala, I vāenga isi isi,
0: I, ia, ma, o le sito langa o le sa I linga, o se mata o pue whainga tā, o na whaatala noa I tutono a inga, wa, Sa whainga tā le te mina whai sa I linga, whai fo I wha saula launga. Mm. E tu atu lea noa I tupulanga tala vauma a inga sa a fia I le youth justice, sa? Sa whainga tā la ona wha tina wā be e langona po I eile tā ofi fo I le e wha tala noa ma tā upu ia.
1: Yeah.
0: I wha nau ia sa a fia. I le tūlanga ia o whamasinonga.
1: Soli ngā tūla whono.
0: O soli ngā tūla whono. O te whawhetai mo le awanoa sa tūina mai. Wa pewa e sila fia e tā o ngāla lue whaatasi mo ma le tamaita I le awhionga polo whesa I a tamasai lau.
1: Mani.
0: Wa sa tātala noa I whaataita inga le lei.
1: Mani.
0: Ia o se whaia o ngā tasi wo avea ma whaitai te inga lelei mō au.
1: Yeah.
0: E tele na, na mai ona whao tuanga. Yeah, o, ai mai se fo I wā inga I o sa I linga po ta o le research.
1: Yeah.
0: O te whawhetai mo le awa no sa o moa. E moa ia o wa onga lelei. Yeah, ai mai se fo ilona tau tua i tātou ia Aloma Whānau Pasifika o loo a onga i te Tonale University.
1: Mānie vāenga ia tēle yo vāenga i se ese ia āwhia i lau whāso mai mōmua o loo tēle mana o mia o suesuenga whāau au ina ia tēle se mālama lama o le mtanga luenga o whāmasinonga i le whātino ina o whamasinonga e a fia ai tupulanga tala vau. A, wa a tele le iloa marisila fia. Wa tele foifso soani. A, e sao lea, lea whamtalanga ilau. O e tamaita isu e su e lea na e fina wina.
0: E moni lava. Yeah, e o le siva enga i le ngalubuenga lea po le sa ilinga. E to o tele tātou tangata o loo ngalulue I te tonu le vāenga le le Youth Justice ia pei o lātou ia o whaamasino ia ma social workers
1: Aloia.
0: Ia ma youth support workers ia ma lo ia ia te to, tele lātou o loo tautua ina ia ma fesoso wani I tangata Samo ia I le ngata lea tangata Pasifika e tāua lava lātou ngā luenga ia sa mōwha o lewa noa e whātara noa I vāenga ia o loo sailinga mo la tau ia o tau tua I tutonu I au nanga lea o le whamasinonga talavau, tupulanga talavau.
1: E se maa ni o le vāenga lea, I le whafonga Samoa, ai mai se, ia o tau te reo mālama lama, tau te reo mālama lama e iai le vāenga o le whamasinonga I whapitoa, mō Māori, e le Māori court, Lemo, ai la se so so ani motato. Po le tau ta pena le ia I lo fionga le tama tai.
0: Ole. Ia ole same nei o lo ia le Pacific Youth Corps.
1: Okay.
0: Ia wa. O wa sa ina wa fa tu le court le ole ma ole ta ole court I rangatahi.
1: Ia.
0: Sa ole tamaita I ole tamaita I ole whamasino ya Aida Vaai
1: ya Aida Malus
0: ya Aida Vaai we tilo watu wo ya Aida Malosi ya o ya lavasa fatino
1: the principal judge le ole
0: the principal judge le ole youth court o ya fina fisoso ani ile fatulanga ina ole principal youth court ya ole principal youth court la e ma sanina na fai I te tonu mo e kalesia ya
1: oh the pacific youth court le
0: yeah ole pacific youth court
1: e fatino I tonu pe a fai a fam sinonga po ilo ilonga tai mana ya mana ya va inga le wa to tele le mala mala ma olo yai ro yai le au nanga fa pitoa e sa o le na fa ilo mai te milia le fina u fo ia fiong al fam sino ia fiong e amalosi ai de malosi le la wa fa sino ai a lo fa ftai o va inga la ia na fie la su su enga criminology o le sa ilinga mo fam sino nga so ringa tu la fono ai fa ta tau la la su su enga I fa na pēnā iei le Pacific Youth Court,
0: Yes, I le fia māla māla mai tūlanga I o whānau sa fia I le court, po le youth court. Wa e iei fōi tātou ota ngata talavō o a fia I le youth court. Ia, e whangatā e whātala noa lātou experiences well or at way yeah be a telephone sa ilinga le tala noi me ya e tele na va ya to I find numera
1: well
0: find numera ya po statistics ele tala a to le story ya
1: e pui pui la lo tu la fono la na la iti tau sanga le la
0: I tau
1: e mana ya
0: sa ele sa ele manatu e te tau ana whaatala noa. Ma whaatāua la tau tautalanga po experience ma la tau langona I teimi ia sa aafia ile tūlanga leo le youth court.
1: Yeah.
0: Wa iei fo I nei fai nei mataa upu e whainga tau na tala noina pei e tau le discrimination.
1: Yeah.
0: Pei o be o me o prejudice.
1: Yeah.
0: Yeah, but my whaina e whasoso ani mai.
1: Ese, ese, ese, ese.
0: Upo ia.
1: Yeah, yeah, prejudice wai e. Ese, ese, ia re system. Ah, ia maanga nu.
0: Sa ole lei.
1: E ia e te e na inga. Fe te e na inga I tūlanga o. Ah. Aere mwhailana mauani a lātou wha maumonga. Ah. Wai pui pui e lalo tūlāfono. Ah. E. Yeah. Pa alo ta bena. Ma alo le sa ili ili. Ah. Wa ole tere ole iloa. Yeah. E eita to nunga tele e fulif so soani. Ah. E mwhaina o o atu yei. Ale asa u overall takeaway. Ole asa u silisila yei. Olo o mwhaina maua sef so soani. O pe te fautuaina pea mo i lātou o lae. Tau sa ili se ewi e fai esu suenga o lātou PhDs. Ina I e silisila pea yei.
0: Yeah, it it's a tauna fa wa pere sa ilinga, but ole si tu langa le o se mata upo e te tauna tala noa. Yeah, I te tono le ainga o te tono le au lotu.
1: I say, me te na manatu ai te tauna fa tala noa.
0: Wa ole taimina fa tala noa ai pea fa fasili I tu langa I e fisoso ani ya.
1: Yeah.
0: I le ngona lava le masiasi po le ma o tangate okay. Fa tala noa le nei mata upu.
1: Yeah.
0: E ai le ta ofi fo I lea e musu e fa matala I le faife au po te tono le a inga. Ia sa mawhawhau fo I le pe fesoso ani pe a iaini tūlanga ma fai ona fa tala noa po ni Bonnie's networks fo I e mawai e lango lango ai ma fa tala noa. Ia Ele tu langa lea o I te tonu o au lotu. Ia, sa whaso mai ni manatu I nei tina, ia po o nei, ia, na lātou whesoso ani I tangata te tonu lātou a inga, ia. O, sa ele tā ofi e longo atu le a inga mo se whesoso ani, ia.
1: Ia,
0: peo tu langa I e whaingata. Ia, e whaatala no ai, ia. Man, yeah, te iwanga nā tangata o loo whainga luenga I te tonu o vāenga ia, pe o social workers o loo ia, Samoa, yeah, o lātou e telena whesoso ani I le I tūlea ma vāenga ia I tātou tangata o loo āwhia I le youth court o le I te tonu youth justice.
1: Mālo, se mana I o loo whāsoa mai, ia wai, e tele I o vāenga I pui pui ai whānau tū la whono. Ia, yeah, au lesi fo I vāenga e mawhai o nā pe o le tau maua atu lo fina ngalo a whātala noa o nā mawaila I rafsoswani. A, pe whātala noa e release ai fo I lea mai le mawhau whau. Ia, yeah, mawhau rafsoswani au ne toi whaia lea sori tūlā fono. A, pa tūlanga whāpena.
0: Ia, sa o le lei o awa o sa iei fo I le I le sa I linga, wa o te le tupulanga tala vau teimi nei, o loo a whia I e ta o le neurodiverse needs, ha?
1: Yeah,
0: yeah. O le si fo I tūlanga lea, e te tawana I se fesoso ani muna I whanau. Wa o whaamasino ia ma tūlanga e wha ilu iluai, ia, bo I unga o whanau. Ia, yeah, o... E se fo I le environments lato o le courts. Ia, yeah, whai atu I tātou whānau. Ia, yeah, wha leo, be whaiso wha matalanga. Ia, yeah, e leo se tūlanga po se environments e mawhai o nā tala no le lei, la tā tupulanga tala vau. Ia, yeah, mele au ngā ei tūlanga le PYC po le Pacific Youth Court. Yeah, ma peo le koti rangatahi le whaonga I tatou tangata whenua po tangata maoli.
1: Yeah.
0: Yeah. E ai fo'i lai stages I e te tauna I ai se whesoso wani e whaatala no ai po solitu la whono wa whiai I le tangata.
1: Mālo. Mālo, whaftai, ese le mana I le umasi e wha longolongo. Foile le mana I ole. Sa I niri was tasi leo vāenga tāua. O lo whāpea o nā malamalama foile tō tele o tātou I nei. O le tele o mana o mio sosoani mō whānau. O whāpea o nā awhāina tūlāfono o nā soninga tūlāfono. Ya lela sa esa ili ai. Lela e o loa vea oe masetasi o faufau tua sili. Ole tanga luenga lea e a onga early childhood. Ah, malo, malo le ngalue, malo le finau, malo le sa ili. Ole ala le, lea te lenga ole, olea organization e te ngalue. Lea e fapea ole fefu. Territo Maioha Early Childhood New Zealand. Ole mtanga luenga, ah.
0: Ole mtanga luenga. Ia fafetai pe fina ngala malieto whilau pe mawhaina tala noina le au au nanga le po te avanoa le na whamala malamai i Iba o Territo Maioha o se tasi aonga mawalunga pe ta o le private training establishment.
1: Okay.
0: Ia po se aonga whaafai aonga o lo o iei mata upo e mawhai o na avea i tūlanga aonga ia o le aonga a mata, ia o le early childhood,
1: okay.
0: Ia ma le, ma le primary school po le aonga tūlanga lua.
1: Wa, whaina te fia whai aonga, whaina ua palai i Territo Maioha.
0: Sa o le nei lava.
1: Okay, malo.
0: To sa afa pe te fi fai a onga ai wo a vea so tikiri mua mua ai leo se le vaenga leo o le education. Ia e fo inai ava noa i isi mata upo po o le postgraduate courses a e fai le tasi tau sanga ia o le aonga fo i lea e online pe e fatingo lunga upenga te failangi. Ia e fengo fia la a finau pe sa pe te whinanga le te whainga luenga. Ia ma whai one whainga luenga, ia ma whai fo ia wa awa onga, wa e whaatino e lunga le online.
1: Oh, I'm whaina entitled a student law?
0: Ia, e fo e mato skole sipi.
1: Kei mani,
0: Wa o pokalame a mata i le tūlanga lima o le diploma e wha solo le tūlanga lona fitu o le tikiri wha solo lo i mata upo ia postgraduates bo o le matua o feiva le nata o ma yo masters e ma o le tūlanga lona iwa. Yo o le teimi nei o le lavasa i le mato au au nanga i tūlanga fa for mai po ole for mai ole to fa menino
1: mane ya
0: ya ele lope to ele mata sanga o e fa tino ai le nei vaenga ya o mato a nga e se fulu tasi la o lo ya i Aotearoa ya a mata mai whangarei ya fa solo i Aokilani Kerikeriroa o Rotorua ma Gisborne ya e fa solo i le motu o Saute, ia i Nelson Christchurch ma Tanitini.
1: Matangofi, o le tau whalongoa leo au i le matangofi o le vaenga le tinga lue ai as lead Pacific advisor o lo whapea na ifso. Tau tele lanta maali i Pasifika o whapea na o to va atu ma o au inai na le terito.
0: Yeah, it's a tele wa aonga i nei mai o manuia la tau tau mo whainga. O wa o se au au nanga lea sa ole vaenga lea na be se specialist area ole early childhood lava lea po ole aonga a mata.
1: Aonga a mata, Lea tua o aila usa ili lo we lungo le website. Moi la tua o lo fa funga mai. Ia
0: o lo ia. Le lungo le website.
1: Le wa yele le wa umawa le website o Territo Maioha, Early Childhood New Zealand. Tanga luenga fa pea o na nafa. Ia ma fa ilonga la fa pitoa. Mua o nga mata. Moi la tua ia la u fa funga mai ta fa tanoanga. E mei fa funga mai. E yele tu skosipi. E vai ana ino fuma le falem fa i meila wa onga. Ia soswani mo a inga matulanga fa pena. A walo manau mia fa ya onga a doctor.
0: Moni lava ai mai sele tu langa lea le aonga a mata. Wa ole aonga a mata e ta ua lava o a peyo aonga a mata ia pe aonga fa sa moa ia i nei New Zealand o i e fa failene ina ailenga ngana sa moa. Ia o se le o to tele ni fai a onga Pacifica vo lese tala. I le tūlanga lea wa a mai o na whailo tika vi. E te taula ona e rese tala e a vea oi ma fai a onga. Ia, yeah, e eila ne fai numera fo I lea e le o e te tau ona lulunga le numera o fai a onga Pacifica o lese tala teimi nei. Ai mai se la I le tūlanga lea o le a onga amata.
1: O leo te mai tau atu e eile tau pathway degree, a diploma, a moila to wele yese undergraduate degree. Ema fayo naf soswani le course lea ina ia oa ili degree. Solo ye umalaf soswani itonu I, ia afia maua. Ole te rito maioha, te I e, ia ole si upu ole rito a ETO, ro ETO, ia male maioha, M-A-I, mo a I o H A Maioha. Yeah, Moilato lo fa pion fa fungo mai. Yeah, silsila yai. Le sermana yole vainga lea le yai. O fiela tau sanga o enga lue. Ewa le mai tau watu. Ele ngata o le lead advisor, o le researcher, I o le lead supporter. Vainga umai. O winara o ele e ngafa male fatu wina o awaunanga tau Pacific.
0: Yeah, also tell my finger for him.
1: Malo, love.
0: Then they are owner.
1: Yeah, malo, faf day. It's a matter of feel or maw my eye. This your so tanga. A wafoy in my malo faf for my. Malo faf day. They allow my elevating up your na. So it's you ain't a thing in that way. Yeah, that's young ali. But 205. Tato malo ne siafita mo mai la irva enga leo se tasi o lo ta ua pepo fenga luenga. Sa enga lue, I Samoa. Ole ata usanga lena enga lua ele ofiso le pale mia. I se ana to sina ilo loto. As a New Zealand born and raised Samoan, ia alena e alu tere ta usanga e baita watu pepo fam talanga. Ele ngata na e fanga luenga ele ofiso le pale mia, male kapeneta, ofiso fama sinonga. I miss it for you. Ole afion, ole ofiso ole afion ale au malo or malo. How did you get there? Fafena. Yeah, in mata ngō fioli. Wa wala na e wia.
0: Yeah, fafetai ole nei avanoa mata ngō fia sa au maua ina o te whainga luenga sa amoa.
1: Yeah,
0: yeah. Yeah, o wa usa aveo mata upu Pacifica. Yeah, e teimi sa na o aveo nei mata upu. E to o te le pea tala noa ma I si tupulanga I tutolo ni university. Yeah,
1: Aukilani, ma, yeah.
0: I Aukilani. E to o te le whapea mai po o leale o ngā o mata upu le Pacifica. Sa iailo naunau te inga a o avea nei mata upu o lea o tautua ina I te tonu o na o vaenga ia wha Pacifica. Sa iai foile naunau te inga ia mawa se avanoa te whainga luenga I Samoa. Ia mo se tausanga I tasi po se teimi. Ia peona tātala noa I tua atuia sa o ngalue whaatasi ma Tomasai Lau.
1: Ia,
0: yeah, wa sa o Avea Malona Research Assistant I le teimi lea. Ia, peo I nā mawai nā whailoa mai ate au e iei le avanoa I Samoa e ma whai o nā whainga luenga sa tasi I le ofisa le au le malo le malo.
1: Ia,
0: ma sa iei le nā le tō whā I le au ma malo le malo le afionga le tui atua ma tui atua te pōtama se sefi. Awa e sila fia Samoa o se tangata Lawi law, yeah, ma
1: yona tusi tusinga,
0: ma ona tusi,
1: yeah.
0: Sa yai fo ile manatu e ngalului fa tasi ma se tasi alo, yeah, na fa nau mai nei, se ngalului fa tasi ona suisi enga, ai mai se fo I tusi tusinga, yeah, o se ngaluenga ele fai tai to tasi, wa o le toia ina e telefoi. Fiso ta inga ma fō mai, ma polo fesa, ma pā anga I university e ngā lue whātasi. Tūna ngā ia I ona suisu inga. O te whakitaile atu mo le nei avanoa
1: wa
0: peo I nā Wa e yo ina o whanau I nei. Yeah, o te musa fo e te mene a ta ua se tangata na whanau mai I nei. Wa e se lo o mala mala ma te mene a ta ole New Zealand. New Zealand born a ua ua holo Samoa.
1: Yeah. Mani.
0: Yeah, sa whainga lewenga fo I lo o sumatua I Samoa. Yeah, o se awanua fo I lea e toi fo I. I love for no ma ele ele na fana wa yo ma tua ya e ai fo I se se sao sao po se ta mo fainga ya ma la ma la ma ile you know it to ma nga fa sa mo ele nga te le ole ele ele nga luenga ma e wo e fai te tono le ma lo sa mo ma
1: lo
0: ya ya
1: ya carry on
0: oh ya sa ma fafitaile tua sa o ma futa male afionga le tua ya tua ya male masiofo o fili filia ya peola o ia na ve ile fata ma mal fatina ya ma fana fana lava le mafutanga e o fo I tu langa ia sa o ia I ona tusi tu singa ya e o fo e teimi pe a whai ona māle lenga, ia. Yeah. Te whaalongo I upo I a whaonga, e mai se fo I ona tusi tu singa,
1: Yeah.
0: Wa, pe o I nā, nā iaile nau nā te inga, ia, yeah. Ma nā whautua mai, fo I le toia ina ia te a ua. Yeah. Pe sa iaile o longona, o, ele tele lo fa sa mo ai fai me foto mai to ina awa te pole e va ve ona pu e yeah e tau ma fai ai pe yeah pe yo ia mata mai ai sa ia le nau nau ia o ia o tau ma fai ai pe ia I lo ngana I le tau tala yeah ma le fa nga I le aso ma le aso
1: e mu yo e e maua lea avanoa maua le tumai maua fiso tainga ma Samoa na ngalue fo e wau chantonu a wia wefa pena fo ya tia e fia e tupua el Samoa se tulou e mana o ile avanoa e au au nai ma tau tua ele atuno e au leana e fiso sanga se ngalue e Samoa
0: ta au mata ile fai unga le lua fe male fitu le lua a fes folu tolu. To iti ti lima tau sanga sa o whainga luenga I Samoa.
1: Mano, le a sau sila sila iai I walena a latu nei as a working person a wai latu a whainga luenga ma tūlanga whapena sila sila I whainga anuu ia ma whai ma maftanga la ia o le vā a vā nofu ai ma tūlanga whapena le la wai fwoi mai wai le mana o ta uo o sa I whanau New Zealand a wa matua longa na e langona le mea o le whasino manga a
0: O te whawhetai le teimi sa o nofo I Samoa. Ia, pua peion lena tātala noa o se whalea onga le leimo a o I le. Pai teimi lea lo o langa.
1: Nani.
0: Pua sa umalo o a o ngalini investi. E ese le o langa nei Aotearoa. E ese fo I le o langa I Samoa. Ia. E wina o mala malama I tūma anga I Samoa I lo tupu tupu ai nei. Ia, I lo nofo I Samoa pe ia o ese fo I lo mala malama le tūlanga wo wai. I le feso o ta inga I nuu ia maa inga ia ma tūlanga ese ia. Pe ia ta o le, you know, o le la fo I le talalea o balalangi for me. And if I be only thrown in the deep end, but only lived real experience.
1: Ah, nah,
0: yeah. Yeah, ma le si mea wa e...
1: Wa o la la wa chono le nuu, I le anga nuu, ma le soifuanga fa Samoa. Ah.
0: Yeah. Yeah, wa e to o tele fo I la to e nau nau e whaingaluinga Samoa. Yeah, ma o le si mea a e whaingaluinga Samoa, beo se mea wo o mālama la mai. le whapea te aluma o winga whanu sila. I sa amoa, na o lo alo atu mo lo loto tau mo whai, ma lo ma le loto mau alalo. Ia e maalama lama, ia tau mo whai ia maalama lama I o langa le, ia le I whainga luenga. E mai se tu tono o le maalo o sa amoa.
1: Ma le vā nofo ai, ma le vā tau tu ai.
0: Ma le vā na nofo.
1: Ia, amuia oi pei whainu whai atu whamtalanga. Amuia wai o o ma e tofo, ma e soifua ne ai, ia mori maulo soifua. Would you recommend it to other isi, tamale isi, lupe whalele sa amoa lo soifua ne I fafo atu sa amoa?
0: Ia, o te, ielo, tali tunga, a iele taimi, a ielo, a iele loto le tangata. Ia, o se awa noa e te tauna e tau mawhai atu wai. Ia, ole, wa ole, o se leni lava ia sa amoa, ia, ia, pai o se tūlanga lea o te whaamatala e awhapea e te mana o ele experience lea. Ia, a wai te mawhauwhau ele se leni, wa, pai e telena whapea mai whanau, ia, a o, whaing, a o whaau, o malo te kri whao, ia, mau losa ngā luenga o I tupu lava leo le tali a. Ia, e te tawana, ia, wā ole seleni ole malo sa moa, ia. O se seleni whatau wa. Ia, pei, pa, e te le fo I a awa onga I te maua ai. E
1: sili atu lo tupe.
0: E sili atu lo tupe. Sa ole lei. Mana e fea. Tofi lau.
1: Mana e fea. Mana ia le re vaenga le wa sa no ai faftai ma lo tau tua ma lo le ai ta tonu le oso le mo lo so fu a ia vaenga le ale la na fo I mai lo fa u mo lo mal phd a te le la le fa una sa mo ia ma tu langa fa pina le o fa mai ana o phd le o nga lu e te tonu le o le fa la po tonga le mtanga luenga wa onga ia mo fa ya onga ole a onga fa fa ya onga mo a onga a mata ia ma vaenga ia pe ona fa fonga mai sa mo a sa si vaenga lo fa pe ona ia ta pe po fam tarang ele nga ta lo ef so soani ina ia faut fautua ia wala le lei mo pacifica e mai se sa mo alo e fautua foi mo initia a o intia ia mai fiti se tu lo le ngana po intia mai intia ai olfisili ai se awa e ngalu e ai mo injia I va e nga I o lau au au nang
0: ia se I tala noa le va e nga lea to filau o wa e fau I lo fa alongo le fa unga le injia bo o le fa unga ina le upulea e fa matala e le upulea indigenous
1: o le upula o le indigenous e le o injia Oh yeah, family. Yes. Sorry, indigenous leva bea. O lua I tangata. Ah, po lua I tangata o se atu nu family atu. I upula.
0: Yeah.
1: E tu sala ele na o Samoa. Ah, o lo e au maya sei loa. E patino I tangata ne. Ah, pela o tato mai le Pasifika. Ah, ole lalo langi atoa. Ua tele a ina wha moe moe. I le soifuanga lea ere indigeneity. Lifestyle, ma vaenga ia pio na ia. Ere wha sino manga wha sa moa. Wala nisi vaenga o loo wha pia ona e fautua ina ai. Moro ma malu pasifika.
0: Ma ole, o tusa te tonan mato o fale whinga luenga. Na o au lava le tangata sa mo.
1: Yeah, so now it's for everything.
0: O ia o tarito mai oha. Ia, o lo o iai le, lo o iai le tasi mai le sui mai fiti.
1: Yeah.
0: Ia, ia i fo ile au vaenga mai Koki Airani, Cook Island. Ia, Maniwe. Ia, mata o tala nole vaenga Pacifica o a e ta awa atuola atu nuu I te tono le moana nui a kiwa a. Ia o mātou ia e ngalulu e whaatasi, e tamo fai fo I le, wa a e whaingaluenga Ato tele tangata sa mo lo fainga ruenga whaatasi. Ia te wo tele na o atu I le tūle a. Ia e te taula peo na o tala no atu. Ia te taua na peo tangata SSC. O langa yele diversity te tonu o le tūlanga lea Pacifica.
1: Ia. E tō tēle tūsō yeah. tātou le tāua diversity. Ah, o nei mō I o mai mai le tū le tū e tasi o le lano langi le Pacific Ocean ma tū langa whapena ma le atu Pacific. Ah, o tāngata yeah. SS, ah. Ah, SS a tātou tātou nunga e tēle atu fō I me tū tūsa. Ia, e ala, e mausau soso ani mai au uso ngā lulue nā mai isi wā e ngā Pasifika lo tō ngā lulue.
0: Ia, e maua lava le fesoso ani wai e tō telefoi o aloma whānau o loo a aonga I tatono o le taritu mai oha. Ia, e se foi atu nuu I le Pasifika o loo Whaasino ai la tau, ia. Yeah. Bio se tama whainga fo'i I le mātou, baenga wha Pacifica, ia. Yeah. Wo le leiwa, bewa whaonga mo professional development I te tono le mātou, au au nanga. I le tūlanga lea o Pacific Language Week, say. Ia, yeah, wo mātou whaonga se tūlanga, ia. Yeah, whaatala noa, atunu ese ese le Pacifica, ele ngati te tono le mātou vāenga ai e whaalau tele te tono le mātou au au nanga. Ia mālama le tele o le auwhainga luenga ile diversity I te tono o le Pacifica mana atunu ese ese. Wai, e iei fo I atunu u ia be e tao o Micronesia a po motu lava ia. E tō tele ele o iei se mālama I I lesi I tū o le Pacifica. Ia te au lava ia, e te tau ona whaeloa. Te tau ona whaeloa o lesi I tū lea, o le Moana, o lesi I tū lea, o le Pacifica.
1: Maani. Ia,
0: se tau mawhainga fo I lena I le mātau o vāenga I tarito mai oha.
1: Mālo, mālo ranga lue. Elai titilo soi fua se tulo ia te lele le ngā luenga o loo fia ngai maoe ia wā fua iai o le aonga whawha ia aonga mo ele ngata na o le au au ina ia au nisi foi au au nanga au wā lava ia aonga amata ia asisira foi lai ta umfai ngā tato malone o nisila le ta umfai ele au o loo teles fe e se o loo avir fatu tuanga ia unga amata, ia walta pina ina peona saunua, ele ngata inga ngana, ia ina imfai ona soifuane soifuanga manuia. Ole ala sauwa ai mamawa ili neitaimi, atau fai ui utatal noanga. Ole ala sauwa ai mamawa ia I neitaimi. Are we heading the right way? Mo whanau Pasifika wale wa umantatara noere si vaenga o soifuanga peo nai au au nai le criminology ma le youth justice ma tūlanga whapenata tiela le vaenga na ata maila I le vaenga tau awa onga le ai wa whaailo fo il mana o mio whaia onga ma tūlanga whapena la sau sila sila mese la mo suinga ia au mai el malo I tūlanga ia mata are we on the right way? I tūlanga wale de whaarelea o awa onga mō whanau le lumanai. Ia wā afsosoani lautali, a tū I a onga amata. Te lefsosoani le whaatino mai kalesia. So it's already there in our community. A le diversity la lea pēna sāu noa I le ese esenga o tuainga tangata I tuainga anga nuu ma tūlanga vabena. O le ase meo isi silai o anga I le leile tātou whainga malanga po ani mea te tau na tā pena I le tātou community ina I le lei.
0: Ia. Ia peo lo saunuanga fo I lea o le tā pena. Sa iailo o e iaile o te fiela o le tusi tusinga lea o le toia ina le afeonga le tuia atua e whapia. O le tofi e peo le maumanga e wha a wau pia le ngaluenga.
1: Mahali.
0: Yeah. Whaleliu ina le Whaperitania. Purpose is like uncultivated land. There's still work to be done.
1: Very nice.
0: Yeah. E yei la seasons ma vaitawa. Yeah. O au lava yei. E yei lenga luenga e whaipea ma wha au au pia. Yeah, ole tūlanga le, I mese le, e yeilinga luenga le community, yeah, e o fo I tūlanga o e kāle sia, o lo fe soso wani I aonga a mata.
1: Mani.
0: Yeah, e yeile vāinga le, yeilo pese popo lenga fo I lea o wā o tūlanga ia o whai aonga I aonga a mata. O whaingata fo I ona sa ili ni whai aonga o lo o yeile tō mai I le ngangana.
1: Mani.
0: Yeah, well, yeah, for inisi aunga amata. Elena say aunga amata sa mo, but inisi aunga pa yo Cook Island, ma Pacifica. Yeah, wa amata na wo fa angalue ai ni fa ya aunga le Pacifica. Ah,
1: ele Pacifica.
0: Ele Pacifica.
1: Oh no, ole la bata tu fa ya.
0: Yeah, ona ole yeah ole tu langa la valia. Yeah, yeah, se au ya, o se profession for ile wa ole it's if I may fa ya onga o se profession it's ta wona passionate I fa be olo lo tofi la vale o le awala le it's a fianga lu ba ai ole ala no o fainga luenga ile nei au au nanga ona ole fainga malanga o se tama wa na amata ile au nga mata male fata o ina o le ngana ya pio se tu langa le e fata o ya tia o wa o le pa fa awa o ina o le ngana sa mo I te tono a o male na luenga ta o o lo fa tino o fa ya o sa mo ya ma fa ya o pasifika ya e ya fo I a o mata Cookie Idani, it's Okoroa. Yeah, a lot of, you know, Fisosoani, Ilangana, wa or say Nangana for Ilea, it's all endangered language. Ah,
1: only I initiate it out Tala.
0: Nangana Leo Cookie Idani. Yeah, so yes, yeah, oh yeah, it's a Tawana. Tell my fame of our bear in Wenga. Yeah, Tapena Lele. Yeah. Yeah, if it's something I feel so so funny, it's all it's tell my face that the layale, yeah, mole manuia it's at all to pull on at Talavoma, Talavoli Lumanai.
1: My loaf after. For my for yan, Lale, Maliling, I left young or two yatu.
0: All it offy, a bay or a mat of manga, if I wow bearing a luenga.
1: Yeah. Au mai lal malenga na fai uta por kala menea fiafi e avia maoso e risaya wa e tala tala mai po polenga o lo fina ngalo foi le fionga le fai a onga le fionga le matua faiva o le fo mai to fa manino bivio na ye to finga ata ua o lo e au au nai ia e mo mole to ele faftai Muli faftai, ele ngata e wae fasoa mai te mau ainga o lou soifuanga. Mai lava I fatai te inga lilei, sa fapea o na poupou wai lou soifua mfa failele mai o e o matua. Ia, lewa fasoa mai. Ewa avea foi mauala, ufa apena fsoswani foi tato fainga malanga. Ole, tuatu neava no, e sauno fai umai ai. Ia ona usu atu lal mapese malifutalangi ato to manino. Ia faa mae aile tato por kalamia wawa. Mata ngofie le faa soa. Maise le faa iunga le ta por kalamia. Peo na malele le afionga le tui atua. Ia faa ile maoso mo le ta por kalamia. Ato atu never know.
0: Ia malo fafetai sao noa tofi lau. Ia lea lii.
1: Tai.
0: Tai. Olongona lava le anganga fafetai a wale avanoa wa tu uina mai I le au au nanei ia tātala noa ma faa soa ili ne yafi yafi.
1: Tai.
0: Ia talosia wa e aise au ngā o le au au nanei
1: I
0: talanoanga ma manatu sa faa soa. Ia ai fa malu luatu me ngalia tau fina ngalo a fa pewa iai se tala po se upu wopo u ele o tala fenga I tau.
1: Tasi e fo yatu.
0: Ia ai alofa mai ele au au na nei. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Luma atu tofilau. Ia. Yeah. Ma le tofa ia to to ole manino. Ia. Ia tatou. Ma futa ma feilu at ma faa wau bea tatou tala noanga.
1: Ma li.
0: Ai. Yeah. Fafetai, fafetai ma ia vanoa.
1: Fafetai.
0: Ia. Ia. Tatalo ia faa manuia le atua. Ilo wa fionga.
1: Fafetai.
0: Tofilau. Ia. Fa pena fo ile tofa ia to to ole manino.
1: Tai.
0: O wakale avea o... o lo le lua fa leo ya ilunga o le ala leo nei o le PMN ma le tau tuaina o tatou tangata sa moa I nei I Aotearoa wa e telenga luenga o lo nafa ma o ma oito le afinga tofi leo ya fa pina fo I le tofa ya ya mau pia o lua le fa manuianga le atua ya ai fa fetai ma fa fetai molene ya vanoa ya Ia fa manu ia fo I lato wa fa funga mai nei tu la o le afi afi ma lo o fa alo lava
1: Aftai, e mo le atu fa aftai na o fionga tu o faiva e le fa funga sa mua e a fa funga sa

Leo ofitu minute utia nele tulai sifunu. Ya manatu olea ua tawalunga haima le tautua. Ya mo oele atunupele le nei fiafi lau polkalame le fiafi manuia. Le nei aso tofi aso lua yulai luafe lua sifunu leono. Leo ua se eime fo ima tapina meli sunga lfafinga inga wala fa wawina le tautua. Nisi wa tatu polkalame fa wawo le neipo. Atu fa mawina le ngang fa afitai. Ya tatu malo fa alalungia le nei fiafi. Ya pei ona matalia maile awa uli na lila se yo maila vai lefi fita walunga ya elitato porkalamir fale haonga lumana ai Dr. Naomi Fuamatu ya ile tala talaina fo yo soifua wa uina ya mese fo I oni awa uina oni manongi ya walava sa mua matupulanga lalo vaoa le atunu lu itawa wa soifua wa uina ya mese fo I faftai le sunga ili ya sae malanga mai in Malaysia ya wafuli faasoa inisio mea lofa le tua ili vala awina ol neipo ya ole wa tapena tatu pour kala me fa wow mo le tu le ngam fa ftai di tatu maftanga fa so songa le tru ya ma tu dia so so fo vai ma lu po nga so to fin galo ya wa fo ili tatu maftanga ole asi upula si tala le asa ma tu wanga wali tau te mali ya ma tu wa tu lava la pour kala me le fia fi manuia ya o Samoa te talo lava ile tua tapena se la la le ile aso sa pati nga fu va tu so fo mo ya tatu tuifta pa ilungo ngalu ngalu pe awole ya mali neipo ma ya unia mese fo ile fiongo toto li manu ya tele fase usangu toto ima por kalami al tatu por kalami al tatu wala leo tatu tuifeno wa eise temi oilumba.

0: Barbuto, Fuyufiloi, Fataravatu, Sam. Emo.
1: Yeah.
0: On Sam, I'm saying, Sam. Molly.
1: Yeah, okay.
0: Yeah, okay.
1: Yeah. Y a la fe con chico, papo el mole.
0: Ya no me...
1: A los chicos la fe, pues se le ale... Holiday Makers. O le hago un pesega. Y le pesega a usted le... Sweet Lovers. Está un buen lapo, el ingón, se le pese, se le sa bonga, y pese Sweet Lovers. Para que me sa bonga, y canga, le pese Sweet Lovers. O le hago un pese Holiday Makers. Or sweet lovers.
0: Holiday makers, sweet lovers.
1: Or can you pitch it, why they go, or can you say more? Or come back, I can't think, or come say more. Why you go, why is what for? Can you come back, I can't write? Ain't got a pen, got a sweet, are they holiday makers?
0: Father, what's your true, see my Sam, the holiday makers, holiday makers. Le ngora foi pese oi ngo or tam ten sa mo am tam sa mo na or yai le foi pese or teini or pese mal tamaro ta ina le me kuringi o in pese ah tai emos ano mai emo
1: lo
0: Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, y tonu nai mou mai nisi ia mai tau tari
1: Tari wakon kani fa murmuri
0: Usai mai ia Usai mai saim sei sauna mou mai si tamare o fou Fou sauna mai
2: Ia, uiso, maro pasta sui fua
0: Ia, sui fua manu ia Maro la vron saim meni vas
2: Usai wakone la longa visi di di leu Kielo lau pese ngai ka
0: Oi, ia, ia tuturai lalo
2: Kuku ilalo lau pese ngai ka Umo kuare la longa kuarfa ingo kaku visi di Ora mo kwa faro wapi pe ngai o wo pi kali ku visi ora fa mo fa mai de tua ya
0: e o si usho de fa pe la fingo no tau tra pe le ti ti ar ta to
2: ese
0: io te lo te lo o te lo mama la mo visi no fa to no visi e la fa to fa te lo mama la Ya, ya, saya boleh belajar dia saya matur emani noile filia.
1: Ya, emu. Or kali ni saya mai pesi apa bukau ya ku ifafu. Ya, or kau ala ifai oi.
2: Oh.
1: Ia ilusia mah kau kuring. Emas kue lelendi, emas kue lele. Bukau ala ifai oi. Isla eluma. Pemiru is.
2: Emas kau kalau saya milor kau kalau.
1: Emas kue lelendi. E mafu ele ia e kaua ngai fai. Ai ala ngai si de mbui ei. Kwa mai pei se ae me si de mbui kako ngai. E si de mbui kako. E lo me vesi kako ngai ele ngai niusila. Ia, or kali e kure, ae ole kuranga ngai ka ule kua. Ia, ole, e saule e koe a fio mai esu, e a maile kauri o kako, ngai ka kusio faaringa. Kami ini sahur itu ya vakur kau, usai malam garuwe ngang fight. Ia berkali aku yang sih.
2: Sam, kamu lagi kerja di sini. Sam, oleh aku mengalir di sini.
1: Oleh di sini apa kau PCA, kau yang aku ui fafu asir muka kau ini.
2: Oh, mau ala, ya malam.
0: Or fa winga nga se mi visiti ai se foi la fa ron visiti mera nga ruklo ma mala ma
2: io or me nga ro ko bu bu ku ia ngo ko le o kere na ula awa o le ma wa ko visiti
0: dai ku sa pe ka pe foi la ula awa sa o me emo ele ma mala ma emo se ko sa wa mo visiti de ko pe la au ia
3: ore ora visiti ku la me ore ngo ka wa ku ku la ngo fa mai le ku ia ho ra ka fa ga wa nga mai ra fa gau mai ra kua ya ka ku la me wole nga koe vai se ra kua ka ku
0: la me wole nga koe vai se ra kua Fou, ai mamara mamara fou fisiri.
2: Ela vacula la ukali.
0: Ai fou ai mamara mamara fisiri.
2: Ela uma u peu como u akunga.
0: Ia ele quiere lo pisiren ka ku ba fu ai en pau or ka kara e moia.
2: Ela
0: ele se kai bifu mu fo ingi fa i fa pe fisiri.
2: O ko faro ngore fisiri la. Ko faro ngore fisiri. Ma ngai fisiri. Ela vacula la ukali.
0: Ia mero tari.
2: Ole embo anga e fai kauri lei ari kuspa ia e le whakangakare nga miki e ia inge putangisa e nga whamakana e kangeru ore kemi nge wakako iei ore kemi ole ua mea male o mea kaimi ari ngai o mea male ua mea Ia e whaalongo lei mai ala se whae aku lau kana lei au e. O ka ngaka I rāningei. O mō ua mea ka ngaka ngei. Ka ngaka I lei karikongu I lei tua. A whetrai e tū. E ufa makala le lei aku a ia au e mea. Whetrai e tū. O ka ngaka umae o mai makalia mai au. E awinga mai e lea tua. Arongo mai oe uso leo tionga. Ano makua ko oke leo ka ngaka e lor sine ngalo lea tua ngafanga wai. A maka mai a kaingo. Ele o fina ngalo le tuma fanga wai kaingo. Ore ko inga ngau ngale loko male. E fanga ngore leia o kanalea. Ano fanga au kaingo. Ele o fina ngalo le tua. A fanga wate. O fina ngalo le tua. E ala ea mio le anga I kanaka. O le ala e fashi yoke le tua kanaka. E pule le tua I kanaka uonga faya. Pule le tua I kanaka uonga faya le tua. E le pule a sesi I kanaka. O le tua e unga kanaka. E fashi yoke le tua kanaka. A le falung. E o le lolo. Le lolo. Nga ongoa le a mio kongu. Talai le tua. Wo usala mo I kanaka uonga faya. Or nanga ringa mai le lolo e le tua fasi yoki e kanaka. Wa kumu le ame le anga mar fai ka anga mar pelo mar loko le anga. O e whanongo mai I kare yoko fai kui awe. E e kare kongu I kare yoko fai kui awe. A fasi yoki e isa la elu kanaka umma e nga kauma e isa la elu. Onga le ifo I kupua. E le o ni kanaka nga fai ngau mai fina ngalo le tua nga kangi. Nanga fai ngalo e le tua. Fasi yoki umma kangi e o ya Iran kemi mo ua mea umma mo ua mea ole o mea ole o mea ole o mea ole alfai po mea ole to alfai po mea kangaka ole tua a o ua mea e Iran ai fai kau kuspa ia il faringa wa kuku mai ba wa kil kilo mai pa uu pa pelungia Papengia o Iran. O Iran papengia. Wapau papengia. Le wapau momua. E koe pau, e koe toi Amerika papengia. E koe koke vava aia I mei. Ole ua mea le toi. Ole u iei unga le ua mea. E muki li, koe para li. Muki. Muki. Ole wafa, ole kalanga, ole kalinga yawe. Aire falo o ile tua. Ai mu ki li a ko ku mo mo mo ri. Or kali nga va mo ri pasta.
0: Dai, e mo mama na mala fisiri.
3: Ya, ya, wa hu ba e fu ni sta ko ro. I so ri. Wa le ro va ku ro ko. Wa ba e le ku ka ko ko ko ve. E fo mai le ku ro fa va.
0: Ai eu vou me
3: recuo com essa vez que com essa da cor. Oi lá na coroa. Com essa que tá com ele lá. Oh. E eu me amo muito. Por lá que engano le corpo. Oh. Por aí que o fingole corpo já foi a cor crack. Daí ia foi com ele.
0: Oi, la kangaro fa fo. Oi, kangaro fa fo.
3: Fa fo ka ko uma re ni le ran.
0: Oi, ole ale. Ya ya.
3: Ka ko le ran. Wa no mare ku. E ho mai ya ya ka ku wo. Ko fa ga o mai ga o ya. Ya ka ko. Ale ra o mai ku.
0: Fafo yo, Kau sih mau buka bumbu, saya seorang nunumi lagi mau ngau-ngau.
1: Aku ni tak tahu ya, opa apa? Eh, tak kalau saya bumbu biar lagi. Wah, macam apa lalu lagi? Kata yang, apa sini?
0: Esok ramai.
1: Mereka nak kau kau
0: luar sih, kau filoi ya? Iya, kau O gago Fabio, kai bil Fabio poco e a marquei meu pa poco.
1: Ya, sí. Sí.
0: Pero mai.
1: O fia bene o. Ia me koe rupe. Ta whaia vai whaia ai I sa mai. Ko konuranga whaarau. O mango, o pau uri, o pau enga. Na koe fōi lai e uponu. Na ora ma amene keie o re ngū. E whai ma kua whawhingi o kama I ko konu. O ere ngore keie.
0: Ia, wa whamata tru. Wa whamata tru o siri ma o pivi. O ere ngore teine. Mapsua.
4: E fōi ngā kakupo kramere o kako ori oro I pāpēru.
0: Vai, esse é nganga.
4: Ah, Kere koa ngā mai e I, wā mai a mō ese, o I wunga ngō ngō mai a rita ngā spili.
0: E whea?
4: I ngā I wangi I whea. Wā ese I e ngō ngā iei mō mō lea kō, ya.
0: O rāne ngō sa I mō mō ia I run?
4: O kare ngō, kere mō, ya pē, a reo I wunga ka o, o se pāgi e hoi pō, whea.
0: O Persia.
4: Ya, ngā, ya Persia.
0: Mero Persia, ah.
4: Ah, ya. Ya, o fa fi ka wi foi na per ka ni. Pe ka u fai. Wa la figa ba me ma wo ko un fo ma wo jera elo o Ameriko. O na la ya, pe la na close na Ameriko ba jera elo. Ai pa ya li, li pa ku e va ya, pa ya ba wo wa so lu nga wo. O mu kwa Ora, qua meu mole vou me avião caiu e vou. Tá coro e caiu a. Ora, ele caiu ali. Ora, ora. O sinobi. Meu.
0: Vai, tá aí, vai estar falando de estar varau. Ave malos de voa, sabe mais.
5: Kere o ba o kako pa o puga e faso ke o awo
4: lele a o beki ma
5: o ba o o ba o pule o ba o kako da o pu o kako kala o puga e faso
0: ora o ku le ya I o pa o poto salak ya male fia poco san orfisini ma ya o pivi o aire ingo la fingo fiume Renga mai mai sa vai. Orvisilia emo, ia e fa pulsa la lauru fai ngol orvisilia emo. Ia le fora e pulsa la lauru fai ngol kari.
4: Ale I pea mo ma FC e
0: fora. Orvisilia, orvisilia sam renga iai ori te ni pese re sa pese. Pese fo ire o sweet lovers. Ia mara ngol tama le sa ta ina le ki tara maru.
4: Ai, maru. O lalma mao ka uka ua ngā whai.
0: O le vai taimi o le valsi furu. Inge I usila, tasi iwa varu varu. Nga hi taipese le o le sweet lovers. Ia, I whape uka meki e le sa ingo le sweet lovers. Backstreet Boys, I love Sweet Lovers,
1: Holiday Makers.
0: Holiday Makers, hmm. Kikinga yung mga, kamikinga marong kofinga nga rao finaw.
4: Nasa po ako lang siya ako siya.
0: Yes, ano may, ano mo lang siya?
4: At siya niya, siya niyo siya, siya ako kaukaua, kami nga yung ako I fakunga.
0: Tumaita inyo sila, utaw-taua po yan fatunga.
1: Ah, pas, mangga pemain sama ini kuali fakta.
0: Oh, iya.

0: Ya uba ba ya kama kile la kofu uma le nga fai luma kua luma kua ni ba leo leo ya wa uma le la kofu malosi ya atapi lolo le le malosi o leo leo
1: liva
0: ya kua ya a le kua mami ya ora ga le kala a to kua ni ba pata malosi mai le kofu mo ba ni ya o le ni uba ima changi koe ya ma changi koe ni changi ma
1: Ese cargo falón hoy le y curu al cova. O falón pero lo cuan en la cuica la rupi fale la guao nga y o cova.
0: Ele ya ve ese me ola un.
1: E pues quiere ya ve y la va nga ya ve y cap que yo si va a en fa fa que sigue se con ya un equipo. Ele
0: ele
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.
1: Le va langa marco un longo lua Yo nga na risi me mga umbia le le lava le yon maru ro ah ale auva ile va ah wale kasi la songva ah
0: chao le le
1: ya pe lo ah va pe la wa la nga chaka umo ko imaru ro le lo va u gi ko fa yegi na ko nga yo inga ko le inga exercise me pe nga ile va va ku u ko fa maru ro le le kingo ile fo fo ah Wong iko fa ingko inga le banga wa mo ya e kom ko ilava le maruru.
0: Ore makua a sa olele a la uta wanga nga i kulanga o maruru ma ni se fu ko le inga fa i me fa penga. Ia olo ia yan ko nga me fo le no le uta ia ga go ko mi ki o va a me fa penga.
1: Me na fin ka fa yuri controlling o kom.
0: Ah.
1: Oi. Iko o ko va ingu o va ingu mi mi mika wa mo bua las mo bua. Ai o que lore vana ali pe o
0: é a manga com um pouco como que é um pouco como que lá aí que é algo e é foi aí no camanga vou aí casi tal duas como que por tudo e ele um pai agora vai ter é pango e já o cua mangu está capaz aí de ver e aí essa hora como que aí cura agora lá no pango e já isso é assim que um pouco né mas como que e sau kuo pa pena ya ulan kapa ya mam ko lo ko ko ngue de o lo ya fa te de la mala ngau ko le ya o ki ro ya pa mo mo e
1: sa tai
2: o de ka ula un pa mo mo
1: or ba ga ya ra o ri o ri o ri ya ri va i fo ya a u ai ai ko i mua u me ku ngue lu
0: ya
1: ah sa am ko ki ya ra a u ah
0: que
1: tiene en mi
0: ah pa cari de forma malo le la poco eh wey casi de mea aparta ma le uso po ole va ay no el caco sin diga cua ya a como la uso si le tiene ma ma ningo ma tiene que un mal con ya ca o muy papo ahora ca ay el que a makai dia le estava de folha le pua e a mais que uma pa apreciada ya e o primo foi kaka e mai tá boa e lá só
1: já só lá
0: ah e
1: o tempo foi kai kai yang ya wa o le foi ferro e só lá no pulo o gai
0: tá o le nem
1: ya ele ya o le ya logo o marca no sushi sem fazer colo
0: a não pa manhã o le menga na yai e kāne pāne wabirao
1: la akuro ile fuwe kau o iburu uso le lakuro fiu ule kuku uso le fiu ule la inga so le eriko e lakuri samvarisa
0: ole koe ma aina tanga yei te loi yei po ito ka cha moe lea ka yei mori mau e kāne pāne wabirao ole sao maise ka vale a maka mai mai moso pe jenga chau ai ai kai ka uranga ua makua polo kāne sao i muri mura go ya eh uso akuna ngaka ino ka ya o aku kai escape ka fuori ma ko so modi allo fo moya la ustua o le makua e ku mu al ka makia o ma ya so se me ma ko ka vani le al signor tu e e ku mu ku mu a fa pe le dia o ma o ge muri ma wa boi ta ma ko fa ka ko ta mo ya ma ko ke le au ma ku o la ko ai wa to okay, why you buy there only the cocaine? Or they are only a tie up going in the Malibu. Yeah. Okay, they don't love us. They are only the cocaine. They are more love on them, but it's about the more name the Kawa.
1: Oh,
0: yeah, that's a cutting mango in a man. Oh, my lago. Yeah, only she won there. On a kilo, la la is the etio. They are only the
1: old
0: in the avenue. Ya mai so se aku oni na orang ya api mai ma Amerika ya pa dol mai aska dia pa ko de o ko ni me a Tokyo ay ala Allah o go o mo sta so ne ni sa vani lu ma ma ko un pa kai lo ya ya sa vani ya o ke si de guare ngai ke ni ma ko ko ngale o ko a ke u pa mai ya ko tu ya ne ye lo tu pa pa mo ne se un go Ya, pero mai ahí está chao. El la competencia tiene lengo. Ya no está pues mai, la cocina no hay la no, es que mala algo mai. Ya va. Ya es mucho mucho mai, que se pare cua, o sea, ahora que no está la la. Pues mai aquí. Vai.
2: Ya kasi nga mga baay, gaya pa nga eh, maya pasta ma, lea uso po eh. O le mori sa, ya kami ma le mori sa moa, a makakwa e pesenga le kau mori se, ya kau wa kai de mga pa ele fuwa. Ya o le kai no le fuwa ka mori, o le ngaka le mokele sa la fai, ya kape nga po iya, uporu a fuwa. Ya o le kai no le fuwa ka nga le kolo la.
1: Aku kala umma ah.
2: Ya,
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Yeah, tu sa fo I malita yao. Na wa. Sa ro fai watu ya. So ri fa leta. Ya opta tu. Pokra fo I real neta yao ole o los fu mole ono mal afa minute uti ai litu na lua. Ya o sulu. Sulu ya. Allu. Oui, il est.